Mahungu ya mixo ya Yimisor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko wafumunelwe ya posto administrativo ya Libenga shifunzeni shalmuatizi shifunzeni kurutete arangele mintiru ya Gala Nacional ya 12ª edição ya Prêmio Jovem Criativo. Kantirulo murangeli wa tiko Daniel Chapo anyikelele swihiwa ka 15 wa lavantshwa vati humeleliseke hikwalaho ka mintiru yo hambana mahlweni ka mintiru ya 12ª edição ya Prêmio Jovem Criativo 2026. Tanihi mahungu ku va lavantshwa va kuma ku tlokeleliwa hi mfumo wa tiko va ti nyiketelile hi tindlela to hambanahambana kun'we ni ku kota ku tiphembela mintirho yo hambana hi xiyimo xa tiko la hina. Mahungu ma vula leswaku ku fambeni ka mintirho ya 12ª edição ya Prêmio Jovem Criativo ku hlengelele ku tlula 6025 wa lavantshwa, tinhlayo ti kombiseke ku tlakuka hi ku tlula hafu ka nhlayo a yi vekisiwile ku sunguleni ka makungu lawa yi nga hali ya 3220 wa lavantshwa va fanele ku veneni va titsalisile. Ku vulavuliwa hi mintirho mirhangeriweke hi murhangeri wa tiko Daniel Chapo lomu a tsatsiyeke lavantshwa ku va va ya mahlweni hi ku landza mintirho yo hambana ni nkongometo wa ku kota ku hluvula matshamelo ya tiko. Koka majambu ya wavumunelwe murangeli wa tiko a tlhamuxele leswaku mfumo a wu rhangelaka wu ta ya mahlweni hi ku landza mintirho mahlweni ka varhangeli va makungu ya ku pfuliwa ka tinkomponi tintshwa lomu tikweni hi ku kongoma ku yantswisa vutomi bya xitshungu. Daniel Chapo a tlhamuxele leswaku ntsena hi ndlela leyi va nga ta va na va yangula switshembiso swi endliweke ku fambeni ka mpalo wa nhlawulamani hi lembe ra 2024. Loko a vulavula mahlweni ka xitshungu, Daniel Chapo a tlhamuxele leswaku nkongometo wa mfumo a wu rhangelaka i ku ya mahlweni hi ku lavetela tindlela ta ku yantswisa a vutomi bya xitshungu atikweni la Mozambique. Murangeli wa tiko a vule marito lawa ku fambeni ka mintirho ya ku nyikeliwa ka 200 ya tiyindlu ni yindlu yin'we ka mindyangu leyi mi khumbiweke hi makungu ya ku yandlalatiwa ka mbangu wa ku cela makhala a xifundzankulutete na ku vulavuliwaka hi vanhu a va tshama ka miganga ya Ncenga na Mpandu. Governador wa Banco de Moçambique a bandleve mayelano ni lisima la ku hlengela ku kulu ka xiyenge xa tinkomponi ta vinyi ku tlakuxeni ka bindzu kun'we ni ku hambanyiseni ka leswi swi bindzuliwaka lomu tikweni la Moçambique. Felixberto Navarra a vuli marito lawa wa vunharhu lweyi ya dropeni la Maputo ku fambeni ka nhlengeletano ku kumekeke ka yona vakombisi va van'wamabindzu ka xiyenge xi hanyelaka ku bindzula swo hambana ka nhlangano u landziweke a Banco Central. Hi marito man'wana, Navarra a tlhamuxele leswaku i mhaka ya lisima ku va van'wamabindzu va tiva kun'we ni ku hlengela ka makungu ya ku hlomisiwa hi timali ma nga karhi ma nyikeliwa hi Banco Central. Na ku endleka leswi, governador wa xifundzankulu Maputo a ya mahlweni hi ku vula leswi swaku vatirheli va swihubyana swa mfumo va fanele ku hambana ni timhaka ta vuhereki. Manuel Tuli a tlhamuxele leswaku i hi kola ka vubihi lebyi bya timhaka ta vuhereki ku yehlaka a ku tinyiketela ka mfumo wa tiko ku landzeni ka mintirho mikongomaka a ku hluvula a xifundzankulu Maputo. Tuli a tlhamuxele leswaku ku lwisa timhaka ta vuhereki i mfanelo ya ku tiyimisela ka murhangeli un'wana ni un'wanyana ndleleni ya ku kota ku tsema xivangu ni ku yantswisa a vutomi bya xitshungu ndlela yi vekisiweke hi mfumo wa tiko ku va yi kota ku landziwa hi tindlela to hambana a xifundzankulu Maputo. Ya matiko ya vambe, xiyandla xa Secretary General wa ONU wa vumunelweyi a basopise leswi swaku ku tlula 45 milioni wa vanhu va nga ha tshuka va xanisiwa hi ndlala ya ku dlaya ni masweko ku fambeni ka tin'hweti ti taka. Xibasopiso xa George Moreira da Silva xi humelela hikwalaho ka ku pfumeleka ka swinoniso hi xiyimo xa matiko ya misava hikwalaho ka ku lwisana ku nga karhi ku vonaka a Golf Persico. Murangeli lweyi a tlhamuxele leswaku matiko ma bindzulaka swinoniso hi lawa ma pfaleke swipfalo mhaka yi vangeke ku tlakuka ka timali ta nxavo na henhleni ka swona ku nga vonekaka a ku tsondzoma ka mahanyele ku fambeni ka mimpfhuka mitaka.
ta matshameli yenkama ku fambeni ka siku la namuntlha doropa la Letete nga va lona li nga ku fumelaka hi ndlela ya ku tlulisa na 37 graus Celsius ku landzela doropa la Maputo na 36 madoropa ya ka Nchayinchayina na Mpula 34 Kilimani na Pemba 31 Vilankulu na Beira 30 graus Celsius Inyembani Ximoyo na Lexinga 29 graus Celsius vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya mixo ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto Lishile.

Ku fambeni ka siku ra namuntlha, doroba ra Letete a nga va lona ri nga ku fumelaka hi ndlela ya ku tlulisa na 37 degrees Celsius, ku landzela doroba ra Maputo na 36, madoroba ya ka Nchayinchayina na Mpula 34, Kilimani na Pemba 31, Vilankulu na Beira 30 degrees Celsius, Inyembani, Ximoyo na Lixinga 29 degrees Celsius.

U fanele ka siku la namuntlha doropa la Letete nga va lona li nga ku fumelaka hi ndlela ya ku tlulisa na 37 graus Celsius, ku landzela doropa la Maputo na 36, madoropa ya ka Nchanchaina na Mpula 34, Kilimani na Pemba 31, Vilankulu na Beira 30 graus Celsius, Inyembani, Ximoyo na Lixinga 29 graus Celsius.

0: A hi yeni ni xikolo kunene leswaku ni loko hi ta va hi vona xibomba xikhale ta hela haya, hi ta va hi swi tiva leswaku xibomba lexi xi ya kwini, xi ya ka Mahulana, xi ya a Bowana, xi ya ka Fish, kumbe xi ya Matutwini, xi ya kwihi. Hi ta ka chuka ho khwela xibomba xa ku kala hi nga ku tivi lomu xi yaka kona. Kutani hi ta tlhasa hi xaniseka kholomu hi yaka kona nghosa xibomba xi tipfumela leswaku xi hi tlhelisa kumbe ku hi kongomisa lomu na ka fa hi ya kona na ka si xone a xi yi kone. 8:37 a emissor provincial Maputo wa Radio Mosambique mpfukeni hi kone hi 102.3 KFM na 1008 metros ka onda media, 89.0 wa Magudi na 90.0 wa Ponta Douro. www.rm.co.mz hi kone kunene lomu ka internet. Inaka hi navela ku va hi ni nghena ka xiyenge xa mabulo.
1: Hanya hi ndlela leyi yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: Ku va ni nga tateli ngopfu ni to hlaya leswi n'wananga leswi ni kombela u ya ka Alfa Yati kumbe u ya ka Sapatiro ma ya va ya rhunga nomu wa kwako. So loko u nga swi twisisi leswaku ni ku byela yini, ni ku byela leswaku i pura u khiya nomu wako ka timhaka hinkwato, a resolusound bya maproblema hinkwawo n'wananga laha hi nga na laha misaveni, hikuva munhu a tiva ku pfala nomo.
3: Sonto hi umahora wa nhlikani u tlhela u phinda fuzi hi wa wumuni hi 20 u nga luzi.
4: Ritura Mwingisiti, Ritura Mwingisiti, Kanongonoko, Jingi, Kamakutu, Siwana, Tichamoko,
5: Emisor Provincial de Maputo, Emisor Provincial de Maputo.

0: Ukala njani maseve hambi loko no tshunya vukanye kumbe ni chukani handula makajo kumbe ni chukani hisa yana ximbutana la hayani kumbe kuwasha matandza kone hauti kasike kuva na hini ka maseve inaka hina vela kuva egamisa nhloko makale yibuleka yana ka fikele dzana muhla xana hiti bekisile ha kuva hi atralisa avatsongwana leswi swi veleleka ka hina swone hi kanela hi mapasi kumbe xana unga hi dzimusha leswi swi veleleka ka kuva hi atralisa avatsongwana la haya nhlalava va primera ngopfungopfu va kuva to sungula kuva va ni nghena kumitizi ya ta ndondzo ngwe mi byi taka wa swi tiva leswi swi vilelekaka unga hi dzimusha a hi navele kuva namuhla hi ta va ni ntlhasi yi humaka ku hubyana ya ta ndondzo kambe na dumba matshamela ngaku a ma lulamanga hikwalaho ka mintizi minyingi leyi va nga nayo namboso xitichi hi lexi byimbeni bya masiko hi kun'wana nkama va to tlhela kasi va to chuka va hi hlayela zito inaka 82-84-34-80 wena u dzimukaka kumbe ku swi tiva leswi swi vilelekaka hi navela ke ku va u hi tshandzela u hi byela swona a ku va hi ya tsalisa vatsongwana lava va fanele ku va va ya sungula ku va va landza tindondzo hi mpyini leswi hi fanele ku va hi landza swona kunene mapapela wani laha hi fanele ku va hi va na wone a ku va va ya sungula a ku dondza hi ni mengiseti haleno hi ta va hi mi losa byi xini Rishile.
1: Na Abraão Silva da Benfica.
0: Abraão Silva da Benfica.
1: Ana Macalé é o tal Savana, vela é chileca. Chileca é mais chileca lá lá, tem que ser em quase nesse dia, cara. E famba em camana, ó, pumela, e pô. A ganhinde, e fica em cama o caluta. E famba em cama no já. Ntikile swaku ni matrikula mapaluwini ya leswo ha ha landzi milawu leyi va hi byelaka yona a ku landza ka milawu leyi va hi byelaka yona hi fanele ku famba nkamana wa ha pfumela hi tlhela hi bekisa hinkwaswo leswi dyekaka leswaku loko ku khasa nkama wa ku sungula a lembe va sungula na va na swi tshamisekile hi leswi ni swi vonisaka swona livomo
0: hi tlangele tata
2: I'm going to go to the house. Na mina ni kona. Ya. Kasi leswi lavekaka para hi tsarisa vana va hina xikolo na va lembe ra ku sungula. Swi laveka hi ni mapasi so.
0: A mapasi a nga va wa?
2: Certidão de nascimento, o boletim de nascimento, o licença de boletim de nascimento mesmo. Só isso só. Ou pedro da pessoal.
0: Isso.
2: É, e gama e mucha vela uniforme. Uniforme ya la veca. E na ena batatana agora veca e famba caruna a pumela. E puta, porque e famba já tá a irire. A ene catizo, entamo a ticha. E puta, e batata ter que formar uma turma. Ma onde ele é a mina, veja.
0: Isso.
2: E a na curma na manica.
0: Hi tlangele tata na wa u ti hlanga vito i mani loyi
2: wena kumu wa ni tiva hi khale
0: o hatana a ntanga leyi fambeki a hi tshikeni mwingiseti loyi hi mu tendela haleni a byi tatana Albert byi xini
3: a wu xini tatana lowo
0: byi xini kokwa
3: a mavonelo ya nga papayi a vatsongwana a va tsalisiwi na nkama wale hikusa loko no ni ta va tsalisa a hotisaka u ya kuma ku talile bya yi bisi a hi mali ku ya talisa vatsongwana vatsongwana wa wena u murhijisitarile a mfumo wu pfulile swipano swa ku hambi u mutswala nyamukha n'wana wa rhijisitara leswaku vatsongwana va nonon'wa yina a ni swikulupana lawa mabuku lawa loko wo ni ta xava hi janeri hi janero ta hi xava kwini hikusa a mimovha va ha ngheni na yo makaya yo pakiwa hi ku setile ka makana
4: impela
3: ya a hi lunghiseleni minchumu na kahle ya
4: hi swona
3: u xava kaderi munya mutubeka mundzuku ta xawetisa ku ta xava mpahla u hlengeletele hikusa a khisimusi hi ni mona
4: wawukulu
3: wawukulu wa ku a loko u sweka xitakato u woxa huku yin'we u la wu danga se ku ya teka bazara hinkwaswo va ku pfuneka tikulu ku xi leni nga xava tolo yitsongo
4: ya
3: laha a swi na byalanga papana
4: mpela
5: a hi nkeni xoxo
4: hi tlangelile kokwa ahe na manje a xitolo ni bazara a hi mona leswiya loko u ya tlhasi ngi kumbe xana wo ka u nga voni kasi wa swi vona leswi u swi yelaka a mazumana lawo ya duzenci a wu ma juli u juwa lawa ya ku dula ya minkinyeta mazazo ku hinkwaswo swa tshimbela aha heyi byi xile
6: byi
4: xile byi xile mama
6: papa e khali mama ni kefile ai e no mate na mama ni vai sakile ba papa e na mama na kola
4: ya
6: como tende na ine ingele ku to to ko ta ko na ku ingela pela o pandu kana o sa ko ana
4: empela
6: khali mama ba sa ki kulu papa e ka ba na la timira ka la enga so enga na e bula bula le ko na famba na o huma materi ya oi ni o registra mwana wa we
4: ya
6: o ti tsakela ile a bonetse 19 days se o fama le ngwalo wa wena a tsholi re ya tsalisa se o o tso tsoma wena o fama a bonetse ke mme le ngwana a o mpekela ngo ka ka khetsa ku yi
4: wa
6: se bona kona tsaka tsumula ile se mo tsila ba ka tsholi se le ho ka ile tsalisa bana ba pa ita ba tsu bana ile ho se ntseka ka malo o ka tinga fukela ma kwatri tsalo ya fola dish a ntin koma la wese ku tsinga kale ko sana wena ba fama hi ditela a kona ina nga pfukela
4: impela
6: so a tsika wena ko mme ya pfukela ma 3 hours ka ka tala o ta fuka ma kwati ni wona ta va kuma ku tsali le papa a ma tsika ya mine ku tsali ta tsholini mo famba
4: ni so
6: ke ku tsoma hi ku ka tsula u teka mali u ya ni ka ti ni kombela u ni tsela ko sana tsika tsema fambi hi gama hi tlhela hi ndako hi va sola vona vaya ku swivoni ku tsala le mali ga yi jesu papa nene lo kwa ibona kola o wa u milo go tsena ene tsaya bona ba ke sala mutatle ke gama iba sona so si a ngondo a isona so la beke ke mana kala tsa school e mahala
4: mpe
6: se ha sa yo hume sa mane go go fara sa mina tshilunga kola na kola
4: ya ai
6: tsima mini lugo ba ijela go fana tshuzi mo ile mo ipa ntse ke ke yindi se
4: so
6: ka le mama ni ke tsire ba ya ne ma tsweni mo na tsela ma kwa ja go bona gwae ka kungene go to hey
4: a ti ke bo ta hindi tiye le baba
6: kanuma
4: ka ngwa ehe mama na izaura ku sukela unda di sete ile ka 8 hora sina 47 minutos inaka weneke enje u swikotisile ku va u ya tsalisa so leswi va swi hlayetela ka va swi juletela ka la haya wa swikota ku famba naso ku va u li na soneke mapasi hola wo va hueleliwaka zwi shi
7: okay ba ri bo
4: zwi shi le swi la ta
7: Nina jwesa mama ka khongu. Ah, baba ko ba ali ba mulo ko a chumu shu ma ti kweni. Mula ti dati ngeke. Na u ti maora ali mina mina mina ko yela ayo ayo ti tsamela ka ya kwa. Nda ma munzo. Nda ma munzo ma si mo famba o.
4: Na ma famba.
7: Ma si ali si ma la ku veni mulo ku mze ko tsasan ka ma vhatsa u kare. Hi landa logo ni ni.
4: Ampe.
7: Re vita ku vhelo ku shimula ku gama ku atala vha tsha vha tsha u tsha na mali ya mani.
4: Mhm.
7: Na shali sima vha ku langa na u lugu u ma tikweni mali vho.
4: Mhm.
7: Tiro nya ne ko anu a tshi tshi.
4: Hi tlangeli tata.
7: Kani ma.
4: Ahe. 8 na 40 i 8 minutos sa hombe ku nene a ku va na nwe mu hlengela. Nwe ti hlayela xanchumu. Hikusa leso swita hentsha leswa ku nene hinkwavo va mungani lava vanga switiviki leswi wena u switivaka vata swivona vata kota ku va ku nene va dzimuka loko fa va dzivalile.

0: Loko unge siva na uma pasi. Shali sima wa mana wanga tatana wanga kukwana wanga shatana malume. Ekuba ututumela ati ofisini. Uya tali sabatongwa. Afina nsindrisa leswa kunaka fa kumbe kuni tatana wako no kumbe kuni mamana wako. Nambi ova wene wakuva we zola ngwana. Famba njila haya vuhosini laya. Wathlasa kuvona na hamini ningani ngwana lwi. Ni jwa kuva donza xikole kambe ne muzola mbangwana ngana shaka la na mina ni tivu yentelelo byakwe. Amfumu phela ye mamana ni tatana wa hinkwisu. Kutani vato tsaletela vato tsaletela vato tsaletela. Kasi angani nandzu muni. Vato tsaletela vaku hanna papela. Uva uya tsalisa n'wana. Kutani wena uli loko a donzile ya le nkulu wa munhu kutani yi le dontori. A ta ku vitisa leswaku a tsalisi xikolo hi wena u nga do wena u nga muzola. He. A to va yima ku khensa kutani swoleswo ta va ni ntirho lowukulu. Loko u nghena pasi. Hinkwaswo swi hetisiko lahaya mfumwini laya. A mapasi ta makuma. Hi nga vhelekiseni vatsongwana mayo nakasi swa hava na byalela a ku va va dyondza xikolo. Khola kutsongo va ta ka ya kuma kona ka ku hlaya a ni u. Hi swinyingi. Matshan'wini ya ku va va ta hamba a timbumambuma. Va nga swi tivi ku hlaya. Va nga swi tivi ku nkonta. Kutani swoleswo swi ta tshika swi va kazata. A ku kala ni ku va va nga ti tiva a ku va ku ta ka tlhasa nkama loko tani a maxapa hi lawa ya ku khwela hi famba ha woni lawa. A ma ha tiva kone. Hi ta va hi ganyile ke. Hinkwezo hi ta va hi famba hi mavhiya. Kutani a nga ti swi tiva ntsongo leyi kolaka wo ka nga dyondzanga leswaku a vhiyawu lebyi dyiya kwini kumbe a vhiyawu lebyi dyi tswanyisiwa ku yini kumbe ni khandziyi yisa ku hi kolaka u va nga yanga xikolo. Swa hombe hi dyondza ku bekisa a vumundzuku byebyo a wu byi tivi lomu byiyaka kona ti amukela munghisito wa vugamu byi xini
1: xile
0: na papa
1: ya mina yi lava ku vutisa leswi papa yi vanhu khulumisa ku pasa loko ni n'wana nga murhola na nga na mapasi famba na yena mutini ka vuhosi ya mutsarisa a ni lava ku tiva ka wena swaku loko ni ya mutsarisa n'wana leyi ni ta mutsarisa hi mavito ya mali ni swivongo swa mali loko swi ni risima leswo swi na vumundzuku va nga ni gwelesaku yi vile n'wana a yi vona mhaka
0: hi swo
1: ya
0: inko
1: ani mambo
0: loko u famba ni n'wana ni ta hlamula kasi na ni nge tlhazi ya munhu ya mutsarisi kambe loko u famba ni n'wana a mfumo tanihi laha ni nga hlaya hi ye tatana hi ye mamana a mfumo u ta swi tiva leswi u ta ka endla swona a nga kona loyi a nga tshikiwaka hi mfumo ka tiko lebyi hayi kona hi tlangelile ka ku hinkwavo lava kunene va hi foneliki hi tlangelile kunene ka ku hinkwavo lava va beki mavonelo yavo Ricardo José Makaringe ale vatsongwana lava va hluphekaka mbuyangwana xana ke loko fo va mine ni nga vuhimbini lebyikulu ku fana ni vana lavaya. I njhe ni ta titwisa ku yini?

Ku fambeni ka siku la namuntlha, doropa ra Letete a nga va lona ri nga ku fumelaka hi ndlela ya ku tlulisa na 37 graus Celsius, ku landzela doropa la Maputo na 36, madoropa ya ka Nchayinchayina na Mpula 34, Kilimani na Pemba 31, Vilankulu na Beira 30 graus Celsius, Inyembani, Ximoyo na Lixinga 29 graus Celsius.

0: Fatima Maputo akone a xifundza nkulu hinkwaxo. Ingeli a radio comunitaria de Ponta d'Ouro a 92.6 e wa vunthano inkama wa 17 horas. Upinda e musumbuluko inkama wa kufana.
1: Radio comunitaria Nkomati 106.7 FM. De something quatro inkama 9 horas, upinda e wa moni inkama wa kufana.
0: A radio comunitaria de Chinavani a 96.9 FM e Sonto inkama wa 19 horas, upinda e wa vujaju inkama wa kufana.
1: Radio comunitaria Kamwamba 102.7 FM.
0: Rádio Comunitária Magudi e Kumeka K 105.5 FM.
2: Atima.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, emisor provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga ti tshechi. Infonele 82-31-05-751 Kumbe 87-76-25-881 Unga titreche utakuma humelelo ka swona.
4: Emissor Provincial de Maputo.
5: Anya nke leo ipimisaka uvulavula leso kumisaka sona
6: ayi kuvani nga tateli ngofu nto hlaya leso nwananga leso ni kombela uya ka Alpha yati mbe uya ka Sapatiro maya va zhunga nomu wakwa so loko nga switwisisi leswaku ni ku byela yini ni ku byela leswaku i pro ukhiya nomu wako ka timhaka hinkwato a resolution dza ma problema hinkwawo nwananga la hingana lawa musaveni hikuva munhu a tiva ku pfala nomu.
7: Sonto hi umahora wa nhlikani wu tlhela wu phinda fuzi hi wa wumuni hi 20 horas u nga luzi.
8: Horas 37 minutos, Mandrake. Jura Bulugu Dranga.

vahlayela va basikenti nhloko hi vukhale kunene va nge swa ku kala swi nga heli swa hlola hi ni va kone a hina ku va hi wu tlula ndzelakano lowo wu tsaliwiki kunene ke hi tihlava ncombo ngopfu swinene hikwalaho ka ku va kunene hi ta va hi tsaliwile ku va namuhla hi ta va heli laha inaka hi ba mavoko hi xihlela ntshaku hi nga sasi Yehovha loko a hi bekisa mundzuku ku fa hi ta va khola tidzunise hi xiwudeke hi ku sa xi le khuzini hi xiveketamela hi mavoko nsila voya ya mufani hi nga va hi ta ta ku tekela natali yuli bombo wa n'wi lela nge ku n'wine tata.

Ufamene ka sikula na muntla dropa la liteta nga valona linga kufumelaka hindlela ya ku tlulisa na 37 degrees Celsius. Kulandzela dropa la Maputo na 36. Madropa ya kanchanchaina na Mpula 34. Kilimani na Pemba 31. Vilankulu na Beira 30 degrees Celsius. Inyembani Shimoyu na Lishinga 29 degrees Celsius.

kaga hitlela iva na wena mkhosi wa kurandzeka nyamuntlha ka nongonoko wun'wana wa nsati lowu kombisaka ta mahanyelo manene ya wansati ku tihita ni ku tinyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana ku sukela endyangwini ntirhweni kerekeni bazara masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona ku fambeni ka minongonoko yi hundzeke hi sungule ku bula hi tihanyi leswi hi nga swi endlaka a ku va hi vhikela vubihileli li xanisaka mahanyeleni ni mindyangwini ya hina ndzhawu ka ku va hi navele ku tiva leswi maxaka ma nga swi endlaka a ku va ma sivela tihanyi mindyangwini nyamuntlha hi ta hetelela mabulo ya hina na hi nga ta navela ku tiva leswi wanuna a nga swi endlaka loko a navela ku pfuniwa a ku va a huma ka mhaka leyi ya tihanyi kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga layana loko a ku a mulher é a única coisa que não pode

0: vunanga bya ku losela ka hina loko yana aku wansati I xirho xi fanelaka ku va xi nga pfumaleki vutonwini ni mahanyeleni ya wanuna loko hi yingisa vunanga lebyi ku sala xivutiso lexi kalaka xi nga miyeli xana ha yini wanuna a ya mahlweni hi ku endlela tihanyi wansati xana na yana ka vunanga byakwe a hi siyeli marito hinkwawo na a kombisa lisima ra vanhu lavambirhi mahanyeleni ya vona leswi ngo la ku nga ni wanuna wa lisima ku ni wansati wa masula se ha yini ku ni ku vengana ka nuna ni nsati xana tihanyi leti vonekaka mindyangwini ya hina ti nga va ti humelela hikola ka yini xana a nga va ku kala mabulo ku kala ntwanano ku kala lirhandzu hi swini swi humelelaka mindyangwini ya hina swivutiso hinkwaswo leswi muyingiseti wa ku rhandzeka yangulo hi ta yi kumaka mabulo hi veke nawo na mamana Karmoza Dikuku loko a kombisa leswaku wanuna lweyi a hanyaka ndzeni ka tihanyi a nga swi kota ku huma ka vubihilelo lexi lavekaka hikuva a pfumela a tlhela a tinyikela a ku va kuma ku seketeliwa hi ku landza hi ta nyika nkama murhambiwa wa hina mamana Karmoza Dikuku na hi sangula hi ku veka xivutiso lexi
1: aka kunene swa twala leswaku wansati hambiloko u li karhi u xaniseka hikola ka tihanyi swa koteka ku va u huma ka nxanisa leyo u nga ka yona a wanuna ke lweyi mbelwini kwake a pfumelaka leswaku haka kunene hi makhambe man'wani a endlela tihanyi nsati vana kumbe tinxaka na yena a nga swi kota ku va cinca a wanuna lweyi wa ku wa swi vona swa ku a leswi a endlaka swona hi swone se wo sungula ku cinca se o sungula ku cinca basta a swi vona swa ku a mahanyela lawa laha kaya a ma nandzeli satwa mina ni wo endla swa ku karhi swa ku karhi swa ni bindza hambi hi ntirhweni a ni tirhi andleleni loko ni famba i nge a ni ambalanga buluku a nge ni ambalanga nchumu loko ni bula ni vanghano va hlekelela va khanela hi tindyangu ta vona va ku ei namuntlha ni yini a xa xiluva na ku ni nga sati wa mina ku ri ke a madapa la nga swekato lama nandzi ha swinene a n'wana ku a nga sati wa mina hamba malembe a ni lavela ku loko ni famba ni ya muxavela kumbe xipachi kumbe hi xinini xi ra xinari kumbe hi xinela a ti twa yena ku kasi leswi ni endlaka ka muti wa mina hi swona u ti daha na yena o sungula ku ti daha a wa swi vona swa ku a mahanyele lawa a mabohu loko a twa lava vavanuna kulo na va ghanela swa ku xonga a ti twa swa ku nge a nga ya mbalanga lomu a nga kona wa swi kuma entao ja u sungula ku ti daha hi vuswaki mas madayele yake na one pra mata kumeka na madahekiwile bang a fambe lomu emasentri ti sawuti a va ta va kuma va psikologo va ko a va xpecialista a va mamana lava va lisima va conselheiro ku ni va mamana loko u tshama na vona va ku conselhela ri ka lexi xi hi phazamisaka hini

0: va swa xinene a hi pra mu ba hi xona. A hi pra mu buketela loko loko mu buketela n'wansati mu buketela hi rirhandzu. Loko loko u ganela u hamba discurso mu hambile a poesia. A hi pra mu ganelela swa zila. Mu ganela mu byela poesia ku ya wena nsati wa mina phela ni hanyi na nge le wena mina. Wa swi kuma. Tinga kuma vavasati a vanhu lava va va pfunaka eka kunene. Ku ni vakonselyeri va bon. Hambi lomu ka mabayiro lomulomu va kona vakonselyeri loko u tshama u swi twa u tlhela kusuka njuvo ku chumayela va ku va va evhangeli ka makonselyo. U tshasa kaya u pimisa u tipima ku u tlhela u twa ni xirhami ku kambe leswi va nga ni gwela phela leswi ya tenge ni cincile u fika kaya ku n'wansati wa mina ni rivalile a ku na siku lele nin'wani u nga ta huma mihloti hikusa ni ku bile a ku na siku lele ni nin'wana u nga ta huma mihloti hikusa ni ni kuzuketelile ni dibira mucovelo ni khavi tipanela ni bi vana frenti kwako ni bi wena frenti ka vana a ku na siku ni kombela rivalelo a ti kombisa swa ku de facto yena a cincile a wanuna tinga cinca a vona n'wansati wa xi vona xiluva loko xi sungula ku a ku a xi pfuleka pokupokupokupoku xi vona swa ku ya tinga vona swa ku n'wansati swo loko a vona damu xi ni xweni a vona ku ya n'wansati wa mina i nge damu leli hi yena a fukamelaka muti. Loko ni famba mini ndleleni mini nga wanuna ni titwa swa ku hi swona ni humaka ndyangu ni nga n'wansati. A ma problema sempre va ta va li kona ka mindyangu ri tihini ka damu ni munhu a pimisa leswi swa different ka munghana ma xi nga ni tluleli swa ku hi za hi bukutana. Mu famba mulumana u ya ntirhweni a u pfimbile a hi mhaka a ni yewa ku wawanga wo biwa a vanuna a famba a ri ni a ku hi mhaka munhu a nada hi nchumu ni yo tiba ku anga tibanga a vulwa kaya basta wanuna swi vona swa ku impela leswi a swa ha li swa vutomi u ti daxa a kumi vanhu va vanene va mu konselyara. Ku ni lava va nga ni therapy ya duamuri ku lava va psikologo ku lava conselyeri ku lava va madrinya va ta mi komba tindlela va mi ta rihanya vutomi lebyinene hinkomu khani mambu swinene ku ni konfiyara khani mambu swinene na swi tshemba swa ku leswi hi khaneliki leswi hi hlayiki lani a vavasati ni vavanuna va ta sekeleka va khoma tinhloko ta vona va vona swa ku impela leswi tenge swi cinca ta ya ka a tiku la hina leli la Musambiki la ku xonga a vavasati a ku na wasati o ka nga xongangi hinkwavo vavasati va xongile a hi va xongiseni hi rirhandzu a hi va xongiseni hikuva hi va hlayisa a hi va xongiseni hi ku va rhandza. A wasati i xiluva xa lisima loko u xi regara xiluva lexi xi cheletela mati sempre ni sempre u ta xi vona ku hluka ka xona ni ku xonga ka swona khani mambu.
1: Swa twala leswaku loko munhu a xanisiwa hi mavabyi yo karhi a fanele ku ya ka dokodela a nga kombela ku pfuniwa ka vanhu vo karhi kumbe ka mitlhangano yo hambanahambana. Mintsatsi yu hi siyeliweke hi mamanaka Rimoza Dikuku na a vula leswaku swa koteka a ku va wanuna a hanyaka ndzeni ka tihanyi a pfuniwa.

hanyi ndyangwini xana hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu tsundzuka tihanyi a ti yaki to hahlula na ti tlhelisela ndzhaku nhluvuko wa mahanyelo ya hina a hi humeleliseni mabulu ni rhandzu ni ntwanano mindyangwini ya hina a ku va hi sivela vubihi leyilini na hi nga se huma hi ta salisana hi vunangala Marlene loko a ku wena jaha mukhomi khwatsi lweyi wansati.

Musalsiwa hi Monica Novel alamsega tlhela kombisa nongonokolo ka vukhandlisi la Elvis Magaya ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.

0: mahungu ya majambu hi misoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Stelle Yumanyisa. Vafui va tihuku a xifundza nkulu Maputo va vindlavindleka hikwalaho ka mumu baka wa ntlhanu lweyi va xungameta ku nga tshuka ku fa ntsengokulu wa swifuyo leswiya, mahungu ya Fernand Sidom.
1: Nhlangano wa vafui va tihuku lomu xifundza nkulu Maputo wu karhi wu vindlavindleka hikwalaho ka mumu wukulu wu karhi u voneka hi wa ntlhanu lweyi lana matemperatura ma vulaka leswaku ma nga tshuka ma fikaka 35 wa magrados centigrados. Tani ku vula ka xiendla xa murhangeri wa nhlangano wa vafuyi wa tihuku exifundzankulu Maputo Elidio Sambo, a vula leswaku ku ta fika sweswi a wu se va ni timhaka ta ku fa ka tihuku hikwalaho ka mumu, kambe a tsatsiya evafuyi a ku va va ve ni ku ti vonela swinene swi nga ndlela ya ku va ti vhikela ka timhaka ta ku fa ka tihuku hikwalaho ka mumu lowu.
0: Na ku ve leswo murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vula leswaku tiko leri ni mati ya ku enela ku va ma cambalatiwa masin'wini, na hambileswi ku nga tataka a xihomiso lexikulu xi vitaniwaka El Nino xi kongomaka a ku kala ka mpfula ni xihomiso lexikulu xi nga ta hisaka mibyalo ka masimu. Kutani murhangeli governador Manuel Tuli a xungameta mabarage ya Pequenos Libombos, la Boana ni la Kurumana ka n'wamba swa nga mintirho kumbe tindhawu lomu ku hlengeleteliweke ko mati lama enelaka ku va ma cambalatiwa masin'wini. Governador Manuel Tuli a vula leswaku mfumo lowu rhangelaka wu liphete ni ku seketela varimi hi timbewu, swikomu ni swilo swin'wana ku va varimi lava va nga sokoli hi ndlala va byala a swakudya, na hambileswi ku nga ta va ni matshamela ya xihomiso va hlohlotela ngopfungopfu ku byaliwa ka timbewu kumbe ka mibyalo leyi tiyiselaka ka nkama wa ku hisa. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vatirheli va mfumo leswaku va hambana timhaka ta vuheriki hikusa sweswo swi nyamisa a matirhela ya mfumo nako swi tlhelisa ndzhaku a nhluvuko wa tiko ra hehe. Mahungu ya Julio Mavota.
2: Manuel Tuli a li vuheriki i xithikamezo lexi tlheliselaka a ntshaku matimba ya mfumo ku va wu seketela na mi ku landza a makungu ya wone ya nhluvukisiwu wa swiyenge swa ku hambanahambana kwalomu xifundzankulu Maputo. Ku lwisa a vubihi lebyi a fanela ku va a va a ntirho wa mun'wana ni mun'wana mutirheli wa xihubyana xa mfumo swa nga ndlela ku va ku landziwa a makungu ma pulanisiweki nakone ku hluvukisiwa a vutomi bya mbangu lowu. Manuel Tuli fa a vulavula nhlikani wa munhu lweyi dorobeni bya ka Matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku gqova a muzhangeli muntshwa wa hofisi ya muzhangeli wa xifundzankulu Maputo i mamana Lina Matimele Mazuzi lweyi a tsivaka xitshan'wini Victoria Kome lweyi a cinciweke ku va a landza mintirho min'wana. Loko a nyikiwa nkamini wa kone mamana Lina Matimele Mazuzi a hlaya leswaku a tinyimiselile ku va a lwisana ni vuhezeki ndzeni ka ntirho wakwe.
0: Khani Mambo Julio, vanhu vambirhi va khomiwe hi maphoyisa xifundzankulu Maputo va hehliwa nandzu wa ku va i ri majambana, makinyavezaka vanhu ni ku yiva swigotso swa vinyi ka miganga yi nga ringani ya leri tiko. Mahungu ya Veronica Sidom.
3: Vanhu lava vuliwa leswaku va lumba ntlawa lava va dlayeke tatana mun'we emugangeni wa Ndlavhela weti yi nga hundza, lava ndzhaku ka ku va dumeli munti wakwe va mu duvuleka luza vutomi va va va teka swilo swa vona ku pasa ni male. Mahungu lawa hi munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite. Loko ya mahlweni Carminia Leite a hlamuxele leswaku maphoyisa ma mahlweni ku tirha a ku va ma kota ku khoma van'wana va lumbaka ntlawa lowu ka nkarhi wa sweswi va ha balekeke.
0: Ku tlula 2.5 ya lavantshwa va karhi va dyondzisiwa ku tiva mintirho ya mavoko ku ya fika juni lowu a taka nkongometo i ri ku va voho va pfuneka vuton'wini ravo hi ku hlamula ku pfumaleka ka mintirho ku nga koti kweni. Mahungu ya Julio Mavota.
2: I makungu mazangeliwaka hi ndzawulo ya ta vudzimi, mahanyela ni ta vutshevi na malandziwaka hi xiubyana xi vitaniwaka Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. Makungu i ku pfisa na mbi ku tlhazisa lavantshwa ku va va tiva ku landza mintirho ya vufuwi bya tinhlampfi na mbi ku xavisa ku va va kota ku tipfulela a mintirho ni ku va va bindzula a cuma a makaya. Na makungu lawa ma khumbaka lavantshwa va ku humaka 38 wa swifundza swa tiko hinkwabyo. Mintirho ya ku khanguliwa ka makungu lawa mi kumeka ndzeni ka ku hambiwa kusukela tolo a ka Matsolo xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano ya ku sungula ya ndzawulo ya ta vudzimi, mahanyela Nita Butsevi, na mitizwe kone mzangilweke i sekretar de Estado do Mar e Pescas, Momad Juizo. Asa yin kamenu wakon le shaku, lava nchama kasiwa uvisiwa, vata huma na vani vutlazi bziti yiki na valu la mili kuwa vata ya fula mima kumincha ya mintizu na mbi kuwa vasuvula amiganga yavu.
0: Mwingiseto kranzeka siringene, maungu ya majambu hila minga mata ya sayiwa, musha yi avistel yu manyisa.

Ikhani Stelle umanyisa hikuva u tshunelile u hi hlayela mahungu ya madyambu a radio Mozambique. Nkarhi lowu hi siphalaka hi kongoma a ku veneni hi ya khoma simbi ya dzasatara xikolo eka mintirho ya radio Mozambique imisoro provhinsi ya le ya ka Maputo. Halosela ka matlhelo ya ku hambanahambana lomu wa hina muyingiseri a hi kumaka na a kumeka kona. Hi n'wi xuvela a madyambu lamanene, hi n'wi xuvela vuyingiseri lebyinene, hi n'wi xuvela ku longoloka ni mintirho ya hina hi ndlela yinene ku ko hi ya nghena ka nsimbi ya 19:30 hi tivekiselile nakonavo hi tibohelile leswaku mafambelo manene i va lawa ma nga ta nyika ntsutsu ka hina ni vayingiseri hi ndlela ya mpfunga wa 102.3 hi frekwensi ya mudulada ni hi 90.0 nakonavo hi kona mpfhukeni hi wo 89.0 hi ku kongoma ku yisa mahlweni mintirho ya hina hi tindlela to hambanahambana. Impela hi nkarhi wolo hi vula byi pelile mamatana, byi pelile tintombi ni majaha, byi pelile papayana, byi pelile ka varhandzi va mintirho ya radio Mozambique.

ku nga le khale hi ta nghena ka ndzimana ya ku hambanyisela a rito la xinakulobye ni vunanga leswi nga ta hi pangalata ku va hi ya khoma nsimbi ya Zasat Orange. I Zasat Orange 9 minutos 17 segundos. I rito la José Ariel Makwakwa n'wana wa Lucia na Ariel. Hi nkarhi wa rito hi mpfhuka wa mawora manharhu ni hafu hi ta va hi longoloka kona.

dza South Africa zvitava mahungu yamajambo yekupinda. Dza South Africa zvina 10 minutes zviya kumanongono kuvhulavula kaita mafambele ka starati swathiko. Hidza South Africa zvina 45 minutes zvingera kanzimana yakahamba nyisela vunanga reto lashina kula dzone mahungu. Kuva leswi swi vumba radio hi ntokoto ni leyi siva impela hi nkarhi wa 18 werex i ta va nhlawutelo wa mahungu mbita yi ri kulukumba ya mahungu ya xifundzankulumaphutso mahungu ma nga karhi ma nkentiwa hi valikwerhu ku va hi nkarhi wunene hi makuma na maha ku pfumela. Dza novore zvinkari wa matimu ya siku anga data na storia. Dza novore zvina 5 minutes zvita va nkarhi wa kuvenene hi kuma switiviso swo hambanahambana. Hi dza nov na 15 ya kuma leti ti yaranaka ni nxavo ni nxaviso ka mintirho ya radio Mozambique. Zanovores na 30 minutos i va nkarhi wa Jornal da Noite i Cadeia Nacional. Ferroviari wa ka Maputso a ya mahlweni hi ku endla xihitana kusukela ka loko a tameleriwile hi Danito Mparuke na si Danito Nyamposa. Se a humelele ka nharhu hi bala Ferroviari a Ndzengele. Akinginze majita man'wana ku fambeni ka masiku lawa hi matsemakanyaka. Majita lawa mpela ya Associa Sound Sportiva ya layana ka vilankulu hi 1-0. A hi zanga hi tatelile, a nga zanga na yena vuferroviario a hi leletile leswaku e-e a ta swi tatela now. Hakhunga hi ya kona. Hi dza South Africa zvina 2 minutes. A movha wa xapa hi pangalatana na wena. Akaya hi va pangalati. Lomu ndleleni hi kona ku venene mpela hi ku pangalata hi kona ka gandlati la hina la xihena.

xithu xitinobaka bakanyandha papayina zama ku va tikomba tlhahlayisa tlhavula tlha tikombekisa hi ndlela ya marito leswaku he wa muxuva wa keta mpela va va ta mu swekela fijuwada ni wuswa lela ku sila va mu tendera mpela maze verdade ta ni tendera mpela a hi muceka lwa hi tela ka ni mihlolo ni mihumbu papayi lowa majambu ya ku hisa 36 graus Celsius papai inga hi loko mpela mpela maze verdade loko unga na xindzutana hi laha u swi vonaka swa ku lisima na ku byala nsinya li kuhika kona kha unga na lexa alpendra laha u swi tsumbulaka leswaku swi lava ku va hi endla ndzhuti la kaya

0: hi nga ta tisunga ni kutsongo hikuva hambi laya mahlazini va hi tiva hi ku lunga 2:27 li pelile ka wa hina muyingiseri nkarhi lowu mpela hi ngo endla hi ku barasarana hambileswi ku hisaka hi ku tlula ni mpimo kambe hikona ka mintirho ya xiradio
1: a
0: wu bali muchangana wa leva mazea.

0: Ale sintira ka sonya munhla na mana ha spirise very bang. Kamba na afambi imbilu ni famba hi moya. Leswi moya unge hencha leswi no hencha. Leswi moya unge fala isto aqui no hlaya. Ani sitivi kumbe sita ni fambela bank vani yaza ni yaku wow. Ka 19 na 30 minutos. Kambe ha nya munhla ni famba hi moya mphele. Bona papa ya nakaya matendereli ya kona li wola waya loko muyangula ku tenderenge hi loko so sia nile sa kumbilia yena weno yisale kolomolomo wa yana kanya wazama kuva ku khoma hi tindlela mash reticencia
1: itza sej na 45 minutos. Poco pelisa soso e congo bacasimbia desassadores. Encaro a cuva o famisango fusinene com puza matila o ayaku tenga.
0: A cuva maku puna cupona cachani sale inga caiona papai. Ivangi waka e kulasa kakama kia kama jambula. Kusukela kama novo ora e opulu vunza so.
1: Acho que o mulher se cheia e enchete la caçona e a muta papai. Ngati nuku deve loko xiyo yenza xingali kola xilavelela ka kona a michini. Ah, a sofra ra papai. Ta hanya iko ku phuza matila wa ya majelo. Mange ya agua gelada.
0: Se loko swi tshuka swi ku endlekela u phuza swo swa bavitsoko.
1: Na uni makhiya, na uni mota, na uni mova. Be xo lexi xa bayisikini
0: u nga hi vangele mpfilumpfilu hi ku nghena xitaratini lava ndhawu u ti tshamela u ku zwe u ku tititi
1: hi vhikela vutomi
0: u vona minina wa ku karhi wa sweka tama ku hisa swakudla siku ni siku kaya. Hi tama ku va hi jangolonyi siku ni siku o hisa hi maxivomu. Loko a sweka mpunga te ku tshwa hala hansi. Hambi loko a sweka wolo wa roche de sebola. Swo swa mimpunga ya ku sweka hi makhokho. Swo swa mimpunga ya ku sweka hi masinora. Ka yena sinyora lweyi. Tenki switshwa hileswaku yena ni xiviti. A rumuka nuna wakwe xigangu xakwe a nga xisiya kwalomu Swaziland ya papayi. Mwana la masiku a xa hali Swazi xile Joni. Wa ha rumuka nyama leya maphisi xa va yi dya hi nkarhi wa ku fana ni lowu. Kumala swa ku lanu ka wena makhofu yi longoloka yi didlimbeta. Na tama ku rumukela u mu kuma yo pfuna wuna. U ku hi mhaka muni a ku no wenada. Ewe no ha rumuka xigangu xakwe xi nga sala kolomolomo. Na ha ku nkama lowu kumba yi ta va beju kumba swi to yini. Vasati lava hi tekaka. Vanuna lava va hi tekaka. Swilitani kwa u le ka xapa.
1: U hi kuma na hi hlaya marito ya ku fana lowu. U ku hindzeni ka mbilu ku majani ra zawu. Papa yi lweyi.
0: Jano ku ni to tlhoku a ni ra zawu madala lweyi. Mas é verdade, ele nunca tá saindo pela cilha, só que a sua na razão. Atata e fela mona, o acufana no olho, o aceca cilha, só que o vasi, chana queie, na lue, o senhora, lue, o menina, vai ter no como dulisa, camalia lovol. Atata fica aí, entre lá, um filho, e aí, se tela, só que o da seco, nem seco na caia. Hi dlasa ku woxa siku ni siku mabatatinya la kaya hi mhaka sinyora lweyi hi nga teka yena wa kateni ku dula na kwe a swilo swa ku a swi endletelaka a tshama na a rumukela a pasadu yakwe dzasazore xi tlhandlekela 48 minutos na 40 segundos phenya mutlha u nga ta hambana ni radio ku ko hi ya ku sekeka nsimbi ya 19 na 30 minutos.

fanele ku va uyana kanya leswaku heni lava va sata vana tsemba ingoma ya kona yo lenga enda hi ku kotlana na yona dash ta vhe ani navela nga ku vani nga umbuluka na yona ngoma liya purisi nga yimisa hiku loko yi sungula ku hlayitela swo leswaku va va sata vana tsemba ku heni va va sata vani tsemba no we verdade now na ku chaya leyi ya ku hey ku laveka amusuruku ku laveka male hi gwenti hi male hi wa hi umbuluka hi ku lavetela mali ma se verdade famba ntirhweni wa handzukeliwa hi buluku majuku swa yantswa na ha famba ni ya koko ntirhweni ta kuma mali ya ka ya rhungisa buluku hi ta ku yini hi December na hina va hi se swi tiva ben

hila ku vulavula na nwina vakuva mibaleka muya tsama joni leswi ku pfulekeke ndlela yinwani ya ku ya ko matiko la waya ku khwela hi maviyawu ye Portugal lweyo uya uya tsama u dlamale u dlamale u dlamale u gama uya uya jika uta u vuya la kaya leswaku unga na nchumu ku vayoni khoma leswaku va madala va tata ku tlhela va wumbuluka na va zama ku va va ku nyika xanwa mchumu kwelo ma uli kona uya uya vuya swi tikoma hi marama leswaku lwepha a le ka ku dlampunga wa verdad se uku swinene so leso uya uya dla ku china u tlha u phuza kambe uya tlhela unga na nchumu ku hi leswaku e hi yo khomiwa hi leswa xenofobia kambe nkama lona va nga ku khoma unga posa hambi nyala yinene a xa u swi voni leswaku xikona lexi u hi chelaka hi xona misava leswaku hi nga ku voni lomu u nga nyima hi kona na wu li n'wana lwanga yo tswaliwa mutini tsandzeka ku rhumela mali hambi ya ku xava mapawu a xinkwa wo tama ku haha ku ya chisa ha lomu kaya ku ya chisa ha he wena ntoninyo a wu sukanga na ku hisa hambi loko u fambile u ya joni ha u nga hi hlomelele ku hlambela

0: mahungu ya majambu hi misoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Stel Yumanyisa. Vafui va tihuku a xifundzankulu Maputo va vindlavindleka hikola ka mumu baka wa ntlhanu lweyi va xungameta ku nga tshuka ku fa ntsengokulu wa swifuyo leswiya, mahungu ya Fernandzidom.
1: Nhlangano wa vafui va tihuku lomu xifundzankulu Maputo wu karhi wu vindlavindleka hikola ka mumu wukulu wu karhi u voneka hi wa ntlhanu lweyi lana matemperatura ma vulaka leswaku ma nga la tshuka ma fika ka 35 wa magrau centigrados. Tani ku vula ka xiendla xa murhangeri wa nhlangano wa vafuyi wa tihuku exifundzankulu Maputo Elidio Sambo, a vula leswaku ku ta fika sweswi a wu se va ni timhaka ta ku fa ka tihuku hikwalaho ka mumu, kambe a tsatsiya evafuyi a ku va va ve ni ku ti vonela swinene swi nga ndlela ya ku va tivhikela ka timhaka ta ku fa ka tihuku hikwalaho ka mumu lowu.
0: Na ku ve leswo murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vula leswaku tiko leri ni mati ya ku enela ku va ma cambalatiwa masin'wini, nambi leswi ku nga tataka a xihomiso lexikulu xivitaniwaka El Niño xikongomaka a ku kala ka mpfula ni xihomiso lexikulu xi nga ta hisaka mibyalo ka masimu. Kutani murhangeli governador Manuel Tuli a xungameta mabarage ya Pequenos Libombos, la Boana ni la Kurumana ka n'wamba swa nga mintirho kumbe tindhawu lomu ku hlengeleteliweke ko mati lama enelaka ku va ma cambalatiwa masin'wini. Governador Manuel Tol a vula leswaku mfumo lowu rhangelaka wu liphete ni ku seketela varimi hi timbewu, swikomu ni swilo swin'wana ku va varimi lava va nga sokoli hi ndlala va byala a swakudya, nambileswi ku nga ta va ni matshamela ya xihomiso va hlohlotela ngopfungopfu ku byaliwa ka timbewu kumbe ka mibyalo leyi tiyiselaka ka nkama wa ku hisa. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vatirheli va mfumo leswaku va hambana timhaka ta vuheriki hikusa sweswo swi nyamisa a matirhela ya mfumo nako swi tlhelisa ndzhaku a nhluvuko wa tiko ra he. Mahungu ya Julio Mavota.
2: Manuel Tuli a li vuheriki i xithikamezo lexi tlheriselaka a ntshaku matimba ya mfumo ku va wu seketela na mi ku landza a makungu ya wona ya nhluvukisiwo wa swiyenge swa ku hambanahambana kolomu xifundzankulu Maputo. Ku lwisa a vubihi lebyi a fanela ku va a va a ntirho wa mun'wana ni mun'wana mutirhelo wa xihubyana xa mfumo swi nga ndlela ku va ku landziwa a makungu ma pulanisiweki nakona ku hluvukisiwa a vutomi bya mbangu lowu. Manuel Tuli fa a vulavula nhlikani wa munhu lweyi dorobeni bya ka Matsolo fambeni ka ntirho wa ku gqova a muzangeli muntshwa wa hofisi ya muzangeli wa xifundzankulu Maputo i mamana Lina Matimele Mazuz lweyi a tsivaka xitshan'wini Victoria Kome lweyi a cinciweke ku va a landza mintirho min'wana. Loko a nyikiwa nkamini wa kone mamana Lina Matimele Mazuz a hlele leswaku a tinyimiselile ku va a lwisana ni vuhezeki ndzeni ka ntirho wakwe.
0: Khane mambo Julio. Vanhu vambirhi va khomiwe hi maphoyisa xifundzankulu Maputo va hehliwa nandzu wa ku va i ri majambana, makhinya yivisaka vanhu ni ku yiva swigotso swa vinyi ka miganga yi nga ringani ya leri tiko. Mahungu ya Veronica Sidom.
3: Vanhu lava vuliwa leswaku va lumba ntlawa lava va dlayeke tatana mun'we emugangeni wa Ndlavhela weti yi nga hundza, lava ndhawu ka ku va dumeli munti wakwe va mu duvuleka luza vutomi va va teka swilo swa vona ku pasa ni mali. Mahungu lawa hi munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite. Loko ya mahlweni Carminia Leite a hlamuxele leswaku maphoyisa ma mahlweni ku tirha a ku ma kota ku khoma van'wana va lumbaka ntlawa lowu e nkarhi wa sweswi va ha balekeke.
0: Ku tlula 2,500 ya lavantshwa va karhi va dyondzisiwa ku tiva mintirho ya mavoko ku ya fika junyu lwa taka nkongometo i ri ku va voho va pfuneka vuton'wini ravo hi ku hlamula ku pfumaleka ka mintirho ku nga koti kweni. Mahungu ya Julio Mavota.
2: I makungu mazangeliwaka hi ndzawulo ya ta vudzimi, mahanyela ni ta vutshevi na malandziwaka hi xihubyana xivitaniwaka Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. Makungu i ku pfisa nambi ku tlhariisa lavantshwa ku va va tiva ku landza mintirho ya vufuwi bya tinhlampfi nambi ku xavisa ku va va kota ku tipfulela a mintirho ni ku va va bindzula a cuma a makaya. Na makungu lawa ma khumbaka lavantshwa va ku humaka 38 wa swifundzha swa tiko hinkwabyo. Mintirho ya ku khanguliwa ka makungu lawa mi kumeka ndzeni ka ku hambiwa kusukela tolo a ka Matsolo xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano ya ku sungula ya ndzawulo ya ta vudzimi, mahanyela ni tavutsevi na mitizo ya kone mzangiluweke i sekretari di Estado do Mar i Pescas, Momad Juizo. Asa yinkamenu wa kone leswaku lava antswa va nga kasi va hupfisiwa va ta huma na va ni vutlhazi byi tiyiki na va lulamile ku va va ta ya pfula mimako mintshwa ya mintizo na mbi ku va va hluvula a miganga yavo.
0: Mwingiseto ku rhandzeka swiringene. Mahungu ya madyambu hi lami nga mata ya hlayiwa. Muhlayi a Vistelio Manyisa.

Ikani Stelio Manisa hikuva u tshunelile u hi hlayela mahungu ya madyambu ka michini ya radio Mozambique nkarhi lowu hi siphalaka leli wora lin'wana hi ri tsamelaka a hi na ntsetselelo nada na hina va hi tsetseleliwi i 36 graus Celsius a nga kona lweyi mpela a gwentaka kumbe ku swi yimela i ka hisa phela hambiloko wo zama ku va ha na ha tentara wo tekela ku va u swi vona swa ku yey a xikwembu nyamuntlha bava xi kwatile a hi swi intenderi leswaku hi ku kwata loko xi lavetela mani maxa a kona ise verdade a kona lweyi a laviwaka hi mumu lowu ha nada swi nga endleki ha a li hina hina bava hi vanhu lava hi vekiweke emisaveni ku va hi kota ku landza mintirho ya xiradiyo se loko o va ye hina va kitheni hi laviwaka hi maendlelo lawa hi nga za hi mi kombela nkulu wa munhu ku va a ni ku tsetselela hikuva heyi tinyingi ha haleke na tona ku va hi tihaxa hi marito nyima ni ku kontarela leswi u ta swi vona leswaku phe hina a ho va vanhu vakwalukeri wena u ngo hi kuma hi li vakwalukeri hikuva e-e hi fambafambaka na wena hi bula na wena maxi hina loko a hi li hi xilungu a hi ta ku byela swa ku hina hi vanhu va galaxy ya yin'wana chuvuka swa ku hi va galaxy ya yin'wana hi maendlelo lawa hi nga ta ku byela swoswi.

wa kona hi xivite asuka yela vangani vakwe aya vakuma barakeni na worila yo tsutsululu papai leswi hanyiwa ka lomu makaya lomu ya se loko avakuma vangani va kona nge hey vonani hi mina i ncini ndi wena ngo rila nge leswi hanyiwa ka kaya a swa ha li normali hi mhaka munhu va nge hey sinyora a kaya a tsumbuli maendlele man'wana ya ku loko no za ni mu kombela beju a ni kombela ra millimeter cash beju lin'we ntse no importa i selinyu a selinyu lexaku n'wa kumbe hi le la ku tikisa i mili hewen siku ni siku a nge he loko ni zani na ku munyuta sinyora a ni tekela male ya millimeter cash se vanghani va kona va nga wena futhi nsati wa wena a ha ku komba leswaku wa ku rhandza mpela nakonavo a bejile ku va lu ukatini ka ka wena loko a le hi hina vanghani va wena loko homu yela hi ringisa a ku kombela beju ka yena a koberela mali ya dojimeyo dojimili kinyencu i mali leyi a hi tekela ka yona hina vanghana va wena ku va hi munyuta va nga hi endlela timhaka ta wumbuya ase verdad i loko a ni ku tiva laha nga kona a ni ta mu tlhevula ni ku leswi u nga hi komba swo wena a hela hina u vona munhu a tiyisela ni ku hleka nga hleku ku devha nga mbuyeti lweyi kasi o hi yena numero so yantswa ka hina va la radio vanhu va lisima mpela lexi hi dlayaka hi ko ku vulavula ntse va xi wa hi dlaya ndiwena.

0: veki ni vulavulela swilo swa ku fana ni leswi kambe ni nga yanga nyembana yu
1: vaudire mova dziva ku ninga bolela kwanu
0: ani mova kamba vatsona bolela va makwavu

Ya vaisa lava hiva kwehleta kola hanyembani lani hikuva a xikona u nga xi endlaka u nga va vitananga i vanhu va lisima i vanhu lava hi longolokaka na vona se nuna wa kona a fika kaya papayi vavanuna vavanuna papayi va le ku xanisekeni van'wana va kona va nga khanana kambe va kona lava loko u muchuvuka u tekela ku va u swi vona swa ku lweyi kumbe sati lweyi a yo ha mu teka kwini kumbe va yo mu langela kumbe a yo langeliwa hi vatswela puku a khale a ku ni swo leswi swa ku nawu li kolomolomo hi mufoto ni ku tiva swigingisa yena n'wana wa ka vizinyu va ku munene teka luya nsimu a yi ba hi wundiya u ya mu teka hi leswi a nga ta ta ku komba swona la kaya wena nuna wakwe se va hanyisani nuna wa ku a za a swi vona swa ku so yantswaka ku va ni ya khongota ni nghena nkereke ya moya hikuva sati wa mina sinyora wa hlanya mesmo

kuni vavasati vakona lava va ku boxa tindleve ka sete tinhompfu minkava van'wana lava hi vona nhlayaka vo a veka min'wala ya mameyu metro a ya mbala xisayana xa meyu metro a hi lava ni va hlayaka anada lava ha vanene lava vo dlaya vo dlawa hi mhaka leyi ni vulavula hi vavasati papayi lava va ku loko yi chayile i khomani khomani kaya se papayi lweyi a za a yi lava kereke a nghena peresbiteriana a khongela hi ku vona swa ku sinyora wakwe papayi no vala pena hi n'waxibabuluzana se loko a ya khongela loko a tlhela hi kerekeni siku lelo nkonzo yi fambile a tlhela ta ta fika loko a ha nghena a khoma sinyora mutlakula a cinacina naye se sinyora wa kona nge ye swi nge nyamuntlha nkata a nkonzo a yi vulavula hi lirhandzu ha swona i a yi vulavula hi lisima la ku komba lirhandzu ka vasati va n'wina ha swona i se a rila muyisa luya a nghenada a yi nga vulavuli hi swona swa ku va hi kombisa a lirhandzu ka vasati va hina kambe a yi vulavula hileswaku munhu ni munhu loko a fika kaya a fanele ku va a ti tlakulela a xihambani xakwe lexi a fungeke leswaku hi xona lexi a nga ta fana xona se swi lava ku ve nini a kiyakiya na xona a xihambano hi 17:32. Leswi mo tivana nyamuntlha ni sisitere leyi wo yi tiva nyamuntlha nambe a lixena u se hlaya loko wa ha ku halowu a nge i a kaya hi ofa hi ndlani a vavasati leswaku hi minkama yin'wana vo anakanya yina ni switirise beri wo muyangulo u nge a lixena nge e a min'wala ku va hi ta kota ku vona na tinge yi pendiwile e-e ngulonge maxikoma nge a ku va ni ta huma swi lava ku venene ni khandziya xapa hambi vizinyu wa wena kona kusuhi a khohlwile leswaku hena i muyakelana lava ku khandziya xapa a vanhu lava a ze verdade a vanhu lava nonseko kasi he jesu wo lava ku va hi ku yini a muholo wa kona wona a wu yeneli ka majikajika a loko u nga na nchuma nge wa tsonana vose te mound vaka ewena ha swi rhandza ku va hi nga kumpirira hina vafana swilo swa kona swi cinci.

ha lulama hikuva hi tirhisa mali lomu makaya. A hi mali mali papayi. U hiseka hi ku teka ntsongwana ya xiplika sanwa ku yini u gastara. Gada ku huma u tlhela u xi nyika ni lunch u longela mapipoka. U longela swo swa masumu leswi. Vayila xikola. Prisaru wa kona ya fika xivutisa ku xikola nga he wena. Juazinho. Hi nga hlaya swirho swinharhu swa munhu swi sungulaka hi letera la Z. Xibadla nhompfu, xibadla makatla, xi muchuvuka nga na nkama. U tlhamuxela ku va va switwa va makwenu la sala la. Leswaku i ncini xi vumbaka a swirho swa munhu xi baliwaka hi letra Z. Xo muchuvuka xi ku lweyi a nga ni tivi lweyi ni na ku mu komba siyange ya ha sunguleka xi nge zoredla zodlux zovidux sekeleka a teka regwa muchaviseki profesori a nga ha nyamuntlha swi ta ku humela ku vava ni lava ku ku nyika a nota yi sungulaka hi letra Z. Xo tekela ku hlamula xi nga ha na swi vona profesori izowoyitu lweyo i lavaka ku ni nyika yena zoyitu valori Rosalie Mbowa lweyo.

0: Loko nsati wa kona woze wu mu vona swa ku I munhu wa bon.
1: Ah.
0: Tekela ku va u swi tiva leswaku a nuna wa kona bava.
1: Ki.
0: Kambe loko u za u tsumbula leswaku a nuna wa kona konavo I munhu wa bon.
1: Ah.
0: A swa ha leswaku va u kanakana. I ku va u tekela ku va u swi tiva leswaku a nsati wa kona kaya. Leswi tiyu lweyi a nga munhu wa so sopodi nsati wa kona ma swa endleka swa endleka swa endleka u va swilo swa ku e-e swi kala a ku va kuma hi vambirhi li vanhu va geladu I li vanhu va agua morna E 17 horas na 45 minutos. Carlos Nazai Danchongo. É com o Nenemia Lancata, te come segura.

0: Vota vunanga bzi kutsakisaka a Patima Maputo 2026. Aku vota iku va deketa asterisco 744 ungena uhlawula opção 4 barata musical. Nzaku ungena kutsalweke karo votar. Nzaku utsala code ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke kuta humelela vito ra mchayi ni titula risimu. Nzaku utsala male unavela ka ku va hi rumela. Nzaku ubala pini ya wena angava Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana rin'wana i 5 metikaxi ku hela.
1: Metafil Limitada hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona ha ha bindzula ni ku khanda marimari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

7 horas e 29 minutos na 29 segundos. A sua longa ativa é só como Rangele, o município Yakamatsolo. Júlio Mparuke. Fambeni kama siku matsutsumaka apfushelele amiganga leyi mitaleliweke hi mati leswi tsondzomaka ku veneni vinyi va miminti yo hambanahambana va ya mahlweni hi ku veneni va hanyaka tindhawu leto ku fana ni layana ka matlhemelani ku tlula khume la mindyangu ni ntlhanu mi sindzisekeke a kusuka ka mindyangu mi yi yakeke hikwalaho ka ku tala ka mati ya timpfula ti vonakeke ku sunguleni ka lembe la nan'waka.

0: Matshamele ya kutsondzoma mahanyiwaka a golf per siku. Manga hayi endla leswa kupfumaleka swinoniso kufambeleni ka tiweti titaka. Marito lawa mavuliwa hi xiyandla xa murangeli wa ONU. Lweya vulaka leswaku matshamele ya guje-guje mavanga kuvenele matiko lama bindzulaka a swinoniso. Mapfala swipfalo mhaka yi vangaka a ku tlakuka ka timali ta nxavo ni ku vuliwa leswaku ku nga tshuka ku vonaka nxanisa ya ku pfumaleka ka xikhafu ni ku dula ka xona loko xi tshuka xa ha kumeka hikola ka nxanisa leyo yi nga vonekaka ku fambeni ka tin'hweti ti taka. Doctores, 35 minutos.
1: Rana nyathi lwe bye bye.

0: em 1978, nintamu ya Idi Amin, e dumelile teko la Tanzania na izama kudlaya vana va Uganda lava ava luvelile tikweni leliya. Vudumeli lelo ligami hi 1979 loko masocha Tanzania hi kuseketeliwa hi vana va Uganda va dumelili Kampala. Lana Idi Amin Dada asindziseke kuya luvela Arabia Saudita lomu afeke kona. Milton Obot a tlhele a rhangela tiko hi 1981, kambe ku tlhele ku humelela ntlawa wun'wana u nga khoma swibamu wu va u lwisana ni mfumo wakwe. Vudumelo lelo li gami hi ku diba mfumo wa Obot hi 1986 lana ku tlakuxiweke Tito Okello swa nga murhangeli wa tiko. Kambe lembe li landzeleke ku tlhela ku humelela a ntlawa wun'wani wa ku rhangeliwa hi Yoweri Museveni lowu u nga diba mfumo wa Okello. Ntlawa lowo u nga diba mfumo wa Obot ave Movimento de Resistência Nacional. Kusukela 1986 kuta fika na mwaka tiko la Uganda li rhangeliwa hi Yoweri Museveni.
1: Bonyo mera sulamunju ya

0: Mpelili Mwingiseti wa kurandzeka ka nongoloko wa Radio di Sport. Radio di Sport aya ka mpfukeni wa ntlhanu kola emiso provincial de Maputo. Ati nhloko mhaka hita kana tona namuntlha I ku paluxiwa ka preconvocatorio lava beli va nga ta umbaka a ntlawa wu nga ta kombisaka a tiko la Mozambique ka mphikizano ya masubiza 7 na nkongomi wa mundial wa 2026. Mundial wu nga ta beliwaku a Qatar hi masiku ya November ku ya fika 13 ka December. Nambini ku beliwa ka 22nd jornada la Musambola 2026. Kubeliwa na kona ka jornada la umbiri la mphikizano la Pool d'Apuramento Zona Sul. Nambini mitlangu yi nga ta beliwa ku ka swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo. Nongoloko lowu kumeka kuma vokweni ya mina na Bela Nkumbi na Thomas Buruma na hi ku navelela wuyingiseti byinene. Ya havulile ku ya ha sungula leswaku ku paluxa preconvocatorio ka lona ku nga ta hlawuliwaka vabeli lava nga ta umbaka a ntlawa wa tiko hi bola hi masubiza 7 lama nga ta kombisaka Mozambique ka mundial wa 2026 wu nga ta beliwaku atikweni la Qatar kusukela 19 ka November ku ya fika 13 ka December hi ku landza Stelu Manyisa hi yena a hi byelaka mayelani vabeli lava kumekaku ka preconvocatorio leli.
1: Hakunene Anabela Nkumbi, Sema TV wa Maja, mangata kumbekisa ka Msambiki ka Mundial wa Maja, yantanga ya 17 wa Malembe, ampikisani wa Mundial ongetendli waka Qatar kusukela 19 ka November kwa fika 3 ka December. Maja marambuwe keka shengelesha kusunguna kumbi pre-convocatoria. Hii mintla wa ya kwa ambana ya tiku ni antlika tiku le shengeleke Maja kutani mababili la mangata kumbekisa ka Msambiki. Isu mambana shwa sub 17. Alright. Asusa Black Bulls atanyikela kutani kasusam Black Bulls kuvitaniwi Ricardo José, Nelton Picardo, Danny Pascoal, Pires Vieira, Alan Pereira, Shawson Nyabanga, Diego Pelembe, kutani wana wa Domingues lui, na Arlindo Júnior, Júnior Júnior, JJ, kuvitaniwi na kona o Joel Katamu, makwavu lwenzongo wa Jenny Katamu, kavitaniwi Jaden Namali, na Jonas Matusi, Sharifu Saini, Justino Tanki, kasi itlelo la mtlawa wa Costa do Sol, kumi Clube de Portos da Costa do Sol, kuvitaniwi João Jofrice, Shelton Sitoy, Marcos Lázaro, Joaquim Mubai, Valentim Pecani, ka Ferroviário Wanampula, kuvitaniwi Stey José, Florence Naldo Matias, ka sitlelo la Liga Desportiva de Maputo, kuvitaniwi Sharif Carlos, União Esportiva Osongo, atanyikela Denzel Machatini. Kasimi ntlawa leyi ibelaka handle ka tiko, tasungula hi ntlawa wa Skeintrach Frank wa Alemanya, ka ntlawa lowu kuvitaniwi Antonio Nyampule, kasi itlhelo la Rayo Vallecano wa Espanha kuvitaniwi Mbeli Eros Monteiro, Lance Football Club avi kombi atanyi hlengela hi Mbeli Reuben Michael, kasi Amora Football Club wa Portugal ata hlengela hi Mbeli Mohamed Omar, Curitiba Football Club kuvitani wa Spaka le Skraki Kensane Machel, kutani lava beli vanga tavumbaka kombi va beli vanga vitani waka hlengela kusungula kumi pre convocatoria lava vangata kombeksa ka Mozambique kam pikesano wa Mundial wa Majaya sika kume la malembe ntlhanu na mambiri 17 yanu hi tsundzuka leswaku ampikisano wa mundial na bela ni mindset wu endliwa kusukela 19 ka November lwa taka ku ya fika 13 ka December kusuhi swinene ni makhisimusi kutani ndzeni ka masiku mangarimangani Luis Guerreiro hi yena a nga ta tivisaka a nxaxameto wa vabeli lava va nga ta vumbaka kutani a selecao ya tshemba leswaku i ta va mavinti man va nga ta vitaniwaka hi Luis Guerreiro. Alright, hi le nxaxameto kutani ya vabeli va rhambiweke ka xiyengele xa ku sungula nga pre-convocatoire hi ta twa a ndza va lenga tataka hi masiku na bela
0: inkomu Stelu Manyisa hi ku hi kombisa a vabeli lava kumekaku ka pre-convocatorio ka vona ku nga ta hlawuliwaka vabeli lava nga ta umbaka a masubiza 7 i majaha lawa ya hansi ka ntanga ya 10 la malembe na 5 na mambiri a ku va va ya kombisa a tiko la Mozambique ka mphikizano ya mundial a mundial lowu nga ta beliwaku atikweni la Qatar kusukela 19 ka November ku ya fika 13 ka December na hi tsundzuxa leswaku masubiza 7 ma kumeka ka group C ni mintlawa ya Dinamarca, Argentina na Australia. mintlangu ya 20 segunda jornada la msambola 2026 le ipfuleke wa umuni wa Tolani Ferroviario wa Maputo ya mukele kintla wa Association Sportiva di Vilankulu avati bela ibola lengula kupfumala yanguli kola ka handzulo Ferroviario wa Maputo akumeka ni 26 wa tipondo ku hambana na Association Sportiva di Vilankulu anga ni 20 wa tipondo. Mintlangu ya mahlweni ku beliwa kambi jornada leli livekisi ku va lipfala hi mugqivela lani ntlawa Ferroviario wa Nacala anga tamukela ka Liga Sportiva di Sofal a kampu ya Ferroviario wa Nacala baya di Pemba ta divana na Union Sportiva wa Songo a kampu munisipali ya Pemba. Kasi ntlawa Ferroviario wa Nampula utamukela makwavu Ferroviario wa Beira a kampu ya 25 de Junho. Kasi ntlawa wa Association Black Bulls na Mashaken inga tabela ka jornada leli kutafika sosi Association Black Bulls ya mahlweni ku rangela mphikizano ni 44 wa tipondo ku landza ntlawa wa Costa do Sol 34 wa tipondo kambe kuni ntlangu loko Costa do Sol wendla ka namuntlha loko humelela handzulo nga ha tshuka u cinca Ferroviario da Beira na 34 wa tipondo Union Sportiva wa Songo ni 28 wa tipondo ta kufana na Ferroviario Walishinga Ferroviario Walishinga lwe abela ku na Costa do Sol handzu kombi nga hla leswaku hita vona a ti konta loko a mintlangu leyi ta va ibeliwile kambe ku ta fika sweswi va yingiseti hileswaku ntla wa Shingal di 30 uni novi wa tipondo ka ndhawu ya Ugam. Loko hi maka mphikizano wa musambola nghena ka mintlangu ya Pool de Apuramento Zona Sul na ukongomi wa musambola wa 2026 mintlangu leyi nga ta beliwaku hi sonto ka swifundza swa ku hambanahambana swa tiko leswi a kampu ya ka Gwevani a n'winyi wa muti nkomati wa Xinavani ko hi sonto a ta amukela ntlawa wa Baronge da Masinga kasi ntlawa wa Ferroviario wa ka Gaza a ta yamukela a ntlawa wa Liga Sportiva di Maputo a kampu ya ka Ncayincayi kasi a xifundzankulu Nyembani a ntlawa wa Temuza Costa do Sol a ta amukela Xikola Sargenti wa Bowani kambi ntlangu xikarhi ka inkomati wa Xinavana Baronge da Masinga hi ta rhamba Rigoberto Xisano ku va a hi tivisa mayelano ni ku tilulamisela ka ntlawa lowu wa inkomati wa Xinavana u nga ta belaku hi sonto ni ntlawa wa Baronge da Masinga.
2: A ntlawa wa inkomati Xinavana wu kombisa ku va wu tilungisele ku va wu kumeka ka mphikisano wa Pool de Apuramento a dzongeni ka tiko. Na vulavula ka mitirho ya Radio Mozambique muhlokanyisi wa inkomati Xinavana Edson Mavundla a hlaya leswaku hinkwaswo swi lungulekiwa a ntlawa lowu wu kumeka ka mphikisano lowu i ndlela yinene. Mavundla ali a ku navela ka yini i ku tlhelela ka inkomati a musambola
3: 2027. Amikamali ni mwinga koni, ya mbatintena ke nkwatu kwa ipimika kwa inga incha yini prezikara Xinavanile. Maj, naka atingi ya kutu nga nkwatu na nalwa, kwa kutu ila itima kwa kutu agrupa na ina igrupi di morti, wawa naru. Kwa uluza ti punti kwa sali mzako. Ii ingo pungo pili kuluza ti punti Baronge. Ma Baronge atava siya yi, nani majezi. Tava sikupa in chamu sinene, hapa inga tika ipimika kwa ipika Xinavanile. Maj, ya pia pa ara ekipi, ini kutu nga nkwatu, matikadur na inga naon.
4: Sogo para ita encha akuba I kana kwenye shulava. La itwa kwa kusho kuu. Alimbe risa bidii ni Baronge ni mbang katika dunsambi. A Baronge na yai tiva na yana yai tiva. Ambe shinga kalu taka class. Asu class kwa Baronge ai Jonesa I Jonesire. Enda na sawa ita vienda. Na iweni mincha mungu wow. Ita zama kuru kuinga gani jogo ni pata armaji. She sabe se a io sono così. Beh, la cosa si trova la cara che mi sembra che vai a 3 punti.
5: Ma il mio obiettivo è il comatica.
3: Yeah, I mean,
2: Marito ya mshaka kanyisiwa inkomati chinevani Edson Mavundla na avulavula hii kusungula kampikisanu wa pulde apuramentu azungeni katiko.
0: Averu Goberto Shisan loka avulavula kutulula misela kantlawa wa inkomati wa chinevani unga tamukela kantlawa baronj da masinga akampu ya kagwevani isondu na etsunzusha leswa kantlawa ilo wa inkomati wa chinevani ukumeka kasieri B kami fikiri unzeka ka jornada la kusungula au belanga ukumekili handi. Shileshu koka seri beku meka kantla walo wa inkomati. Antla wa baronj da masinga urangela mpiki zani trezu wati pontu. Kulanza inkomati na majeji di Maputo na vange sevani pontu. Kasika seri A kukumeka antla wa waliga disportiva di Maputo ni trezu wati pontu. Di pontu takufana kanda wa ya umbiri na ferroviaru waka Gaza. Kasi ugamu kukumeka mintla wa ya shkola sargentus di Bowani na temuza Costa do Sol na vange sevani pontu. Loko ingena ashifunza nkulu Maputo hi mudguvela kuta beliwa mintlangu ya 13ra jornada ka segunda volta hi vulavula hi mphikizano ya futsal yendliwaka hi ximi swa xifundza nkulu lexi. Mintlangu leyi landziwa axikola secundari ya Damatola lani nkama wa 16 xintlawa wa Academia Desportiva Damatola wu ta amukela Comunidade Damatola hi 17 Hidra Plus a tabela no Instituto de Formação de Professores, que se 18 horas está o Picasso em Ventos, junto com aquela Godinho Legends de Futebol Clube, e 19 horas está o Godinho Futebol Clube, o tabela no Grupo Desportivo Índico. Para se cantar o Gamo, a tabela está aí 20 horas, pelo Futebol Clube, a tabela no Clube da Manhissa. Kuta fika xoxi, a tabela classificativa kami mpikizania futsal, kurangela ntla wa Godinho Futebol Clube in 30 wati pontu, kulanza Academia Desportiva da Matola ni 29 wati pontu, kanda uya unaru kuna Clube da Manhissa ni 25 wati pontu, 23 wati pontu kanda uya umuni kuna Comunidade da Matola. Kanda uya unchanu kuna Godinho Legends tini 19 wati pontu, kasi a 16 wati pontu tini ntla wa Grupo Desportivo Índico, Kandawu ya unchanu na kambiri, kuna Picasso Eventu jini 11 wati pontu, 9 wati pontu tina Hidra Plaisi, kandawu ya unchanu na kanaru. Ka unchanu na muni, kumeka ntla wa Perlo wa Futebol Clube Nisset, kasi ugamu kukumeka ntla wa Instituto de Formação de Professores da Matola, na unge sevani pontu. Joranda lila nzela ka anga 14ª jornada dita fambisa chilej. Ntla wa wa Instituto de Formação de Professores, estamos que lá o Perlo Futebol Clube, Hidra Plus, a tabela Godinho Legends de Futebol Clube, Acadêmica Desportiva da Matola, estamos que lá Grupo Desportivo Índico, Comunidade da Matola, tabela Picasso Evento. As fundas com o Maputo, antes de ir para o futsal, com o Belua na Cona, futebol do 11, Ivan Wanyana, com o Genua, com a sexta jornada, com a segunda volta, antes de Maninga Futebol Clube, o Tamuquela, antes Clube dos Amigos, a campo e a escola completa de T3, com o Kelancamo, 14 horas. Loco, isso que as fundas com o Maputo e Congoma, Kanwamba. A Kanwamba, a Mintangu e a Belua, Ivan Wanyana, com a Belua, a primeira jornada, la campeonato laka n'wamba lani antlawa age special football club ta bena australia football club a campo ya magwanza kusukela nkamo 14 horas ko campo ya yingu idza 6 horas antlawa serpent football club ta bena antlawa ma style football club akanwamba ndleni ka mitlangu ya campeonato kubeliwa mitlangu ya kuhungata lani ntlawa Staler football club ungata mukela ku cement city a campo ya alinyamento kasi ko campo ya yingu antlawa timber city ta bena livivini football club kuboneka antlawa wa football club livivini ubela ntlawa wa madingini loko isuka xifundzeni xa kanwamba ikongoma asifundzeni xa magudi akuva ya tiva mahelani mitlangu ya ku tisa miri tsaku ka kuva ku gemetiwi a mitlangu akuva hi tiva yentelelo kumbe leswi endlekaka hi ximusa xifundza xa magudi hi ta ramba Lucas Mundlovu. Lucas Mundlovu munwala ndzaka ta mitlangu ya ku tisa miri ximusa xifundza xa magudi
5: na kunene hi la ku hlala leswaku ndzaku ka mune wa tinyanga letike ti hundzeke varangeli va ta bola hi ximu xa district ra magudi va tlhelele ndzhaku ku veni va ya teka ntlangu lowu a wu fanele wu beliwile hi dia ka junyu vulavula hi finale ya tasa magudi kambe ke a swi kotekanga hikwalaho ku veni ku ri na ku dokadokisana hi tlhelo ra leswaku i mani lweyi a fanele ku veni a phikizana ni ntlawa wa Clube dos Amigos a finale hi vulavula hi ntlawa wa Geração Unida ni ntlawa wa football club ya Xukutiva na hi tsundzuka leswaku ka ma-match finals a ntlawa wa football club wa Xukutiva hi lowu ke wu biweke hi ntlawa wa Geração Unida hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa ha rin'we kasi ke wona ntlawa lowu wa Xukutiva wu tlhela wu peta mukhwepe wa ku hlaya leswaku kutani ke ku luza ka hina ku ve hikwalaho ka ku veni a ntlawa wa Geração Unida wu hlwele ku fika ekampo lani ke vurhangeli bya vabuwa mpepo a va fanele va mari kari fata comparece kutani ke varhangeri va ta bola va ku swona swoleswo a hi swona kasi van'wanyana va ku a Xukutiva a yini razam kasi ke vhiki leri hundzeke leyi hi tiveka hi kona ndzhaku ka mphikizano wolowo a Liga de Clubes kumbe mintlawa ya ta bola hi ximi xa dithutu ra magudi va swi kotile ku veni va hlangana va vumba a mphikizano lowu hi wu cheke kumbe wu chiweke Liga de Clubes laka hi nga twa hi kona mphikizano lowu nga va ku humelela ntlawa wa Uniyango Sportiva ya Mawandla hi yona yi nga va yi humelaka mphikizano kowo kutani ke sweswi ndzhaku ku veni mphikizano wa wu helile varhangeri va ta bola xi mitiswira magudi va swi kota ku veni va tlhelela ndzhaku va ku vona va lava ku veni ku beliwa a finali leyi a yi bekisiwe ku veni yi ta beliwa hi dia ka junyu wa lembe ro tsumaka hi ku veni ke va langute va kuma leswaku ntlawa wa Geração Unida na kunene wu ni razam hi wona wu nga humelela emahlweni ka football club ya Xukutiva ku nga khatariseki leswaku Xukutiva i pete protest kumbe mukhwepe lowu u nga na ku kanakana eka mabiwele ya vona hi ntlawa wa Geração Unida kutani ke vhiki leri mugqivela na sonto ku na ku nikela ka swihiwa eka finali leyi ya tasa 1 de junyu hi languta kona hi vulavula hi tasa 1 de junyu junyu lweyi ke a hundzeke khale swinene finali ya kona yi fanele yi beliwe hi 1 de junyu kambe ke a swi kotekanga na vona varhangeli va mpepo varhangeli va ta mitlangu ku nga ri varhangeli va mpepo kumbe varhangeli va ta mitlangu swi va tsandzile ku veni va lulamisa mhaka leyi hi nkarhi wutsongo lani ke swi tekeke ku ringana 4 wa tinyanga va ha xopaxopa mhaka yi tsinini ngopfu swinene kambe ke va fikile makumu vhiki leri ku ta beliwa a finali nakona ku ta tlhela ku beliwa ntlangu lowu ke wu kombisaka terceiro na quarto classificado hi mugqivela wa mundzuku hi nkama wa 14:30 hi ta kuma ntlangu exikarhi ka football club wa Xukutiva na Atletico wa Gruta lavambirhi ke va lwela xiyimo xa vunharhu kasi finali ya kona leyi hi vulavulaka hi yona yi ta beliwa hi sonto hi nkama wa 14:30 exikarhi ka Geração Unida na ntlawa wa Clube dos Amigos hi la ku tsundzuka leswaku a ntlawa wa Clube dos Amigos na kunene a wu vanga kona eka mphikizano lowu hundzeke wa Liga de Clubes nakona va ta kumeka ntsena ku veni va ta phikizana ni ntlawa wa Geração Unida eka finali leyi vekisiweke hi sonto hi nkama wa 14:30 ka swona leswo handleni ka swona varhangeli va ta mitlangu vahlala swa ku vona vale ku lulamiseni ka mimphikizano yo karhi kambe hi hala tlhelo hi languta leswaku varhangeli va Liga de Clubs na vona va ri hina a ya ha na matimba kumbe ha ha na vuswikoti bya ku veni hi amukela marito lawa ma humaka eka Association Distrital de Sports de Bagudi hikusa hakunene va hi tlhelisela ndzhaku loko hi languta leswi hina hi swi kunguhataka kusukela ka vona ku veni va rhangele antirho lowu wa ku veni va rhangela ta bola xiyimo xa district vona a va se swi kota ku veni va endla mphikizano wa ku karhi kutani ke loko va nga swi koti hina hi ta ya mahlweni hi tiendlela swa hina kutani ke ku ta sungula nakona ku ndlhula ka final leyi nga ta beliwa ku hela ka vhiki leri ku ta beliwa a Segunda Edição ya Liga de Clubes hi xiyimo xa district ra Magudi lani ke ku nga ta kumekaka ntlhanu wa swipanu na swinharhu hi vulavula hi 9 hi vulavula hi 8 wa maklubi ku hambana na Primeira Edição a yi ri ni 9 wa maklubi hlela leswaku ntlawa wa Desportivo Juvenil hi lowu ke wu kalaka wu nga ha swi kotanga ku veni wuni nghena ka Segunda Edição ya Liga de Clubes ya bola hi xiyimo xa distrito ra Magudi kutani ke nakona laha hi burisanile na Vicente Tovela ku nga wun'we wa varhangeli va mphikizano lowu wa Liga de Clubes hala tlhelo ku ri wun'we loyi ke a nga mahlweni eka xipano xa Geração Unida loyi a hi byelekeka hinkwaswo mayelana na mphikizano lowu nga ta va ka wu landzela wa Liga de Clubes a hi tweni
6: i ntlhanu ni yinharhu mitlawa leyi se yi titsaliseke hi yo yoleyo hi nga ta qhuveka na yona hi mukhuva lowa ku a hi na Desportivo Juvenil kambe akumbele aku hlenhlanyana katsongonyana vati lulamisela ku veni swileswo makhambi mataka a tlhela a vuya Desportivo Juvenil
5: akutani ke musalini ntlhanu wa mintlawa na yinharhu loko ku huma ntlawa wa Desportivo Juvenil hi tlhelo ra malulamisele ya timale hinkwaswo swi nga va swi tshamisekile
6: tshamisekile hi tlhelo ra malulamisela timali hinkwaswo swi helelile
5: i mali muni leyi ke a ntlawa wun'wana na wun'wana u fanele ku ve ni u yi humesa ku ve ni hi vugamu swihiwa swi nga kumeki swi ri na ku ve ni swi karhata ku ve ni swi nyikeliwa
6: hi tlhelo ra Liga de Clubes a ntlawa ni ntlawa wu fanele ku ve ni wu lulamisile a mali ya 6,000 medicais lani a swihiwa hi matshamisekelo ya swona a ntlawa lowu sungula wu nga ta va wu palile mitlawa hinkwayo kumbexana wu kote ku fika le ni tipontu tinyingi ku tlula a mitlawa yin'wanyani yi ta kumeka yi kuma a envelope ya 20,000 medicais ni tasa leri yi nga ta ri tlakula ni medadla banyadu dioro ntlawa wa wumbirhi wu ta kumeka ni envelopes ya 15,000 medicais ni medadla banyadu de prata hi tlhela kokola hi ni xiyenge lexaku ku premieriwaka Liga de Clubes hi ve ni ntshantshwa wa ku hi ni murhandzi wun'we wa bola ku kokola district lweyi a swi navelaka leswaku okay leswi mu swi endlaka swa tsakisa a madyongwana ma tshindzekela kule ni mabyala loko mu ma wukupara ni kombela a ku ve ni mpfuna hi xan'wanchumu a hi lani a hi pfuneke hi mali ya 3,000 medicais hi khuluma hi premiação ya melhor marcador ya nga ta ve a golise magolo manyingi tipaleni ni melhor guarda-redes loyi ya nga ta ve a khome ngopfu ku ve ni a nga goliselo kanyingi va nga ta kuma 1,500 medicais se a ndzhaku ka swona ka mali leyi salaka ka Liga de Clubes i mali leyi fanele ku ve ni vonelela a vukahle a vukona bya kampu leyi hi nga ta yi tirhisa hi khuluma hi alinyament du kampu leswo swi endliwa vhiki ni vhiki lani hi nga ta ve ni kalikari kumbexana kali leri nga ta cheliwa lani kampu leni majongwana lama hi pfunaka ku ve ni ma hi lunghisela kampu ma yi basisa ma ya linyara xileswo ku ni cold drink va ri kombelaka refresh ku ni swin'wana swin'wanyana leswi swi tshikaka swi nga ta kumeka hi ni ma certificado di participação das equipas maleyo leyo.

0: se a nga hi pfuna hi mali ya 3 million cash para ku premiera major marcador ni major guardarage. So swoleswo swi kombisa leswaku va le ku rhandzeni ka bola va ri navela ku veni va ri vona ri famba ri ya mahlweni.
1: Kutani ke mi lava ku hlaya leswaku ku hundlula ka finali leyi ya Tasa Magudi yi ta ka beliwaka hi Sonto vhiki leri taka, mphikizano lowu wa Liga di Club Secondary Town wu ta sungula.
0: Leswo swilo leswaku a loko a swo pfumeleliwa leswaku phakati ka vhiki hi wa wunharhu, wa wumbirhi, wa wumune hi maherisi lawa se ma nga kona ku navela ku xuva Liga di Club a hi ta sungula, kambe swi na byela ku veni hi sungula hi Mugqivela ku ta fika Sonto ni masiku man'wani ma taka ku ze ku ya heta a Liga di Club.
1: Thikizana loko u ta famba hi swiyenge swingati, u lavula hi n'wetshika u famba hi mahuni ka Volta kumbe u na Dwash Volta?
0: A mphikizano lowu u famba hi swilo swa wun'we a nga wuni ka Volta hi ku buka loko hi languta a nkarhi hi nga sala na wona ku ya fika December hi wutsongo ngopfu hi mphikizano lowu nga ta famba hi wuni ka Volta.
1: Khensileke marito lawa ma humaka ka mun'we wa varhangeli wa mphikizano lowu wa Liga di Clubish, hala tlhelo mun'we loyi ke a rhangelaka a ntlawa wa Geração Unida, hi laha ka ni nga hlayiko leswaku vhiki leri kusukela mundzuku hi Mugqivela ku ta beliwa mitlangu ya finale ya Tasa Magudi kumbe lava nga ta bela ka ku veni va kuma xiyimo xa vumbirhi, a xiyimo xa vunharhu ni xa vumune, kati hi Sonto a ntlawa wa Clube dos Amigos wu ta phikizana na ntlawa wa Geração Unida kwalahaya kampo ya Vila de Magudi hi nkama wa 14:30. Kutani ke a hi bulisana na Vicente Tovela, mun'we wa varhangeli va xipano xa Geração Unida, hala tlhelo mun'we wa vavoneleli wa mphikizano lowu chiwaka Liga de Clubs, loko a hi xaxametelaka hinkwato leti ke va ti lulamiseke hi tlhelo ra ntlawa wa vona ni hi tlhelo ra mphikizano lowu chiwaka Liga de Clubs Segunda Edição. Kutani ke hi leswi a hi mi khomele swona hi tlhelo ra ta mitlangu ya ku tisaniri.
2: Inkomu Luka Zwimundlovu hi ku hi tivisa hi mitlangu yi nga ta sungulaka ya Tasa Magudi amarakweni, nakona ku beliwa mitlangu ya Tasa Gwazamtini. A yentelelo wa mahungu lawo na Chicho. Chicho i mun'we na yena wa landzaku ta mitlangu ya ku tiyisa miri ya kusukela a xifundzeni xa Marakweni.
3: Hi ta hlaya leswaku a vhiki leyi li nga hela a wu karhi ku beliwa a majogu mayelana ni Tasa Gwazamtini. A ku beliwa a Segunda Mão. Hi ta hlaya leswaku kola ka Tasa Gwazamtini yi karhi yi khalukile para a xiyenge lexi xi taka a mitlawa leya majampa, Udemapulango, Matalana, Brazil wa Makaneta, Mapulango na Ingwelani, Lugamo Amumemo. Hi mitlawa leyi yi nga khaluta para fase siginti lana yi nga ta hambeliwa ka sorteyo yi ta bela a mphikizano lowu hi fazi a eliminari. Hi hlaya leswaku mayelana ni marambola a vhiki leli ku ta phikizana ntlawa leyi. Ingwelani a ta amukela a ntlawa wa Ndichi, a Brazil wa ka Makaneta a ta amukela a majamba, a Ude Nomapulango a ta amukela a ntlawa wa 29 December, a Marevoltado ya Bolazi ma ta amukela a ntlawa wa Casabranca, a ntlawa wa Pazimana hi lowu nga ta amukelaka a ntlawa wa Mapulango, hi Ugamo a ntlawa wa Memo wu ta amukela a ntlawa wa Matindeni. Hi lana nswaka swa ku i oitava jornada lana ka Segunda Volta mayelana ni marambola. I funzi hi ta tlhawukanyisa nyana a classificação mayelana ni marambola lana hi nga ta hlayaka leswaku a ntlawa wa Ude União Desportivo de Mapulango wu rhangela classificação hi 41 pontos ku landzela a ntlawa wa ka Mapulango lowu nga ni 36 pontos, a Brazil

mahungu ya vusiku hi emisoro provincial de Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Ku tlula dza 6 wa mamilyawu ya ma-euro i mali leyi nga ta tirhisiwaka ka ku ya ka substation lamagezi amugangeni wa Kanongola adorobeni la Tete. Mahungu lawa ma tivisiwile hi mun'we ka varhangeli va kumponi hanyelaka magezi tikweni EDM ku fambeni ka mabulo ni vakuoli va mahungu ndzeni ka magovela ya ta mabindzu ma endliwaka adorobeni la Tete. Tanihi ku vula ka Antonio Mungwambi, ndhawu leyo yi ta ya kiwa na yini mtamu wa kubindzula 66 kilovolts na ingata hlengela kaka kuyantwisa mintirho ya uyaveli bya magezi. Kufambeni ka magovela lao, Mungwambi avulavulile hi mintirho yin'wana ingata landziwaka ku va swikoteka ku hlamula ku vilela ka xitshungu mayelana ni uyaveli la magezi. Mfumo wa xifundzankulu Manika udeva 1.5 wa mamilyawu ya timetikali kava jonzisi. Maleleyo yelana ni maora extra turma laumbiri, seketelo walifu kunwe ni kushwela kwa hakela muholo. Mahungu lawa mativisiwile wa ntlhanu lweyi adorobeni la Ximoyu ku fambeni ka ku losela ka guvernadora wa xifundzankulu Manika hikola ka siku la vadyondzisi li kulungeliwaka musumbuluku ataka. Tani ku vula ka guvernadora wa xifundzankulu Manika Francisca Tomas, mfumo wu tirhisana ni varhangeli va tiku ku va ku hakeliwa xikweneti lexo. Lana a kombeleke vadyondzisi ku va loko va ni mhaka va hlawula ndlela ya mabulo. Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Niasa a tsatsi xitshungu xa xifundzankulu lexiya ku va xi yengesela tindhawu ta masimu ka nguva yi taka ya vurimi ku va xi kota ku hlamula ku pfumaleka ka mabindzu ya ku hambanahambana a swifundzankulu swin'wana hi kola ka mhangu ya ntumbuluku El Nino yi nga ta xanisaka tindhawu ti nga leti ngaki atikweni. Ndzatsiyo lowu wu endliwi wa vumunhu lweyi a hundzeke ku fambeni ka mabulo ni xitshungu a swifundzeni swa Mwembe na Ximbonila a xifundzankulu Niasa. Silva Livon a hlamuxelile ni leswaku tanihi ku vula ka vaxihi va ta matshamela ya nkama, xifundzankulu Niasa xi ta va ni mpfula hi ku yenela kambe yi nga ta tshukaka yi tika hi xileswo ku laveka ku yengeseliwa tindhawu ta vurimi. Murhangeli luya a tivisile ni leswaku xifundzankulu Niasa xi ta amukela minkhuvo ya tiku ya ku pfula nguva ya vurimi 2026-2027 lana ku lavekaka nhlengelo wa hinkwavo varimi. 134,000 wa miminti ya xifundzankulu Maputo yi ta vhuteliwa murhi wa ku dlaya nsuna leyi vangaka mavabyi ya dzedzedze anga malaria. Mpalwa lowu wa ku vhuthela murhi wu paluxiweke wa ntlhanu yelwe wu ta khumba kusuhi ni 600,000 wa vanhu va ntlhanu wa swifundza na swinharhu swa xifundzankulu Maputo. Murhangeli wa mintirho ya infrastruktura xa xifundzankulu Maputo Pedro Kashoti a vuli leswaku mpalo wa ku vhuthela murhi uyaveli lama Red Mosquiter swi hlengela hakunene ku va ku pumbiwa tinhlayo ta vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya dzedzedze a xifundzankulu lexi. Swa nga xikombiso Kashoti a vuli leswaku ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na muni ta lembeleli timhaka ta mavabyi ya dzedzedze ti pumbekile hi 40% lana ku yamukeliweke 20,086 wa timhaka na ku ve ka mpfhuka wo fana wa lembe le hundzeke ku yamukeliwile 33,000 wa timhaka ta mavabyi lawa. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Murhangeli wa tiko la Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa a loselile muyimeli Navy Mpilei hi kola ka ku va a qokoleliwile hi xihiwa xa Nobel de Paz 2026. Ku qokoleliwa loku ku humelela hi kola ka ku tlangela ntirho lowu a wu endleke ka ku vhikela ni ku tlakuxa kurhula ni timfanelo matikweni ya misava. Ka tsalwa li paluxiweke wa ntlhanu lweyi Cyril Ramaphosa a vula ni leswaku xiqokolelo lexi i xinene hikuva xi tlangela ntirho lowu Mpilei a wu landzeke ka tavululami. Ta matshamela ya nkama.
Munzuku doropa la Tete litahisa kutlula hinkwawo madoropa ya tiko na likumeka ka mpimo wa 36 graus centigrados. Kulandza madoropa ya Maputo, Nchayinchayi na Pemba ni 31, Nampula, Beira na Kilimani 30, Inyambani na Chimoio 29, kugamesa madoropa ya Lixinga na Vilankulu ni 28 graus centigrados. Mranzo wa Mwingset, lawa ave maungu ya vusiku ya msoro provincial de Maputo, Rinzela Mangwani, Inkari wa Ntoloveto.

0: encuentran sitiados en la sexta escuadra de PRM en Fulani para pasos subsecuentes. Es un trabajo que la policía ainda está realizando. Está no terreno por forma de detenção de mais indivíduos que estão foragidos.
1: Munyiko Maunga é uma polícia de Funza Nkulmaputu, Carminha Leite, não como a Kavan Vambiri, vai sua Kakuai Livadjai, Niva Yivilo Mintini, Nika Shitolo, e Kutirisa Shibam, Kamiganga Kwambana Ambana, e a munícipe Wakamatolo.
2: Vanhu vambiri vanobetiwaku kususa muhefimulo wa nuna mumwe hi chibamu vatlhela va yiva michumu yakwe va khongwile hi maphoyisa ka Maputsu. Mazanazana wa mingango hi yona yi to tshuka yi sokola hi ndlala ka tin'hweti ti taku, xivangelo ku ta ve a matshamelo ya xikhati El Niño, Horacio Romão.
3: Lomu inyambane ya khundza ka zana gama gidwa mingango yi ta tshuka yi sokola hi ndlala a ku fambeni ka tin'hweti ti taku loko ku wonaka ku tshinga ka xikarhato lexi xa xihala xi rhendzela ku va xi gubuta aka madistrict yo tsalangana ya provincia. A xihala lexi ta va xi wonaka ngopfungopfu aka madistrict ya ka Pandi, aka Fonyololo, ka Mabod, Govuru, aka Hun'weni ni Xangamu. Hungu leyi yi tivisile ka mitirho ya Radio Mozambique hi murhangeri wa Ravhika ta Vurimi aka mitirho ta vurimi ni vutshevi lomu ka provinsi ya Inyambani. Antoni Xihuri a hlamusela leswaku ku rhendzela ku va ku luziwa a ku hundza ka zana ni munhu wa magitari ya timbewu ta ku tsalangana hikwalaka xihala. Yena ali a ntirho wukwana wu mahiwaku, kasi a ku a varimi va tshama na va hanyanyile maringana ku va va nga hlangani ni xikarhato xa ku tshinga ngopfu hikwalaka ka xihala lexi xi rhendzeriwaku.
4: A hi va tlhamusela mayelano xikarhato lexi ku va varimi va hina va tshama na va xi tiva leswaku nguva leyi hi nghenaka ya vurimi hi ta va na xikarhato xa ku kela ka tivula leti nga swi kotaka ku komprometela a vurimi eka hina. Kambe na ku va kombela leswaku va tikarata ku va va lulamisela mahlavi ya vona ya vurimi principalmente kusuhi ni tindhawu leti ku nga na mati, hi vulavula hi micongo kumbe mativa o kumbe ku nga va na swihlovo leswi nge a volta epsivile ku byala timbewu. Mas também lava vanga na ma estufa. Então eles só vanga aproveitar ao máximo com a bahamba orime e com saca estufa. A incidência é a gambo, aí ganho com vai e satimbeu com fala nela hangue com a estufa. Mas também a estufa já prevenir eles só com a umidade com bizongo e unga hangalaki e com raio com a quiça com fala ne orime gala hangue. Mas também já evitar eles só com o sindoluana. Swi nga ngheni leswaku va swi ga timbewu loko hi hamba comparison ni timbewu leti nga byaliwaka laha handle. Hi sensibilizari varimi va hina leswaku va tikarata ngopfu a ku va va cuka tindhawu leti leswaku va nyika posta ya vona ku va varima mayelana ya ku va va ta ganya ku va humelela ka swikarhato leswi. Masinam so tambe hi ku ca varimi leswaku a va byali timbewu leti ti ganyaka ku va ti resistile mimumu, hi vulavula hi mitsumbula, tiyini ta mitsumbula, matsimbu, ka madistrict lawa ya le handle yo fana ni Banda, Funyaloro, Maboti, tambe va postare tlhelo la mikanju, pulverizasawa ya mikanju, kasi ku kuma tikarusi.
3: Antoni Xihuri, murhangeli wa Ravhika ta vurimi ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu ka provinsi ya Inyambani.
2: Kona ke a murhangeli wa matshamelo manene ni mandhawu ya ku hanyela ka wona hi chimu cha misava a le atiku ga Mosambiki ka vutshamu ga ginene kasi ku bendzula gezi ni zvakuga. Francisco Simbini,
5: murhangeli wa xibyana xa ku hanyela ta matshamela manene hambi mahanyela amigangeni xiyimu xa matiku ya misava, a vula swaku tiko la Mosambiki leli fanele ku va lilondzovota a xiyimu xi lingaka xona leswaku va lilondzovota hi ku hetelela a mati ya mpfula hambi ya tindhambi ku bindzuleni ka ndzilo wa gezi hambi ka ta vurimi. Juan Mora a vula swaku a mati a hi nala kambe leswi lavekaku i ku veni ma tirhisiwa khwatsi na komba tani xifaniso ku veni ku akiwa mabaraje lama nga bindzulaka a ndzilo wa gezi hambi ku veni mati ma chambalata mati ma hlengeletiweke ma chambalata emasin'wini leswi swi nga vuyisaka a nhluvuko wukulu ka tiko. Loko a vulavula ka nhlangano yikulu hi xiyimo xa matiko Murengeli wa Fisat akombe shaku ishoni sikusunguleni ka lembeleli kuthlanganiwe ni xikaratu xa ndambi kambe swoswi se kuthlanganiwa ni xikaratu xa ku woma ngopfu swinene mhekolani ka El Nino. Juan Mora avula kuva loko chukiwa a swinyimu leswi swa swimbirhi swa ku hambana swi veka livaleni swa ku kulaveka ku va mati ma tirhisiwa hi tindlela tinene hi ku veni ko tala ndhambi magama ma dlula ma ya pela lwandle na ma nga khomiwanga.
6: Mozambique precisa una agricultura mucho más tecnificada y, além do más, un regadío, construir también una red de infraestructuras de canais, acequias, todo que leve agua hasta un lugar más recóndito y que tenga un solo fértil como ten. Além do más, la producción hidroeléctrica, que es energía renovable, que es precisa para la transición energética.
5: Itlilungwani Antoni Xixonge, avula swaku anhlengeletano leyi ya ntikelo ngopfu swinene ku vekiseni ka matshamela manene mugangeni na ku tirhisiwa a vutlhari la xiyenge xa dyondzo. Hi ndlela leyi mahungu lama ma nga ta hangalasiwaka emugangeni leswaku va a dyondzo leyi yi tirhela xitshungu ku vhikeleni ka timhangu ta ku hambanahambana ta ntumbuluko.
7: I nhlangano lowu hlanganisaka a vanhu va vo tala swinene va matlhelo hinkwawo ya matiko. I nhlangano lowu u nga le ka ntlhanu na mune nawu u lunghisiwa ka lembe leli hi Universidade João Kixisano na Universidade Sabe. A nhlangano lowu wa ku xuxa a mahanyela leya leswi swi humelelaka lomu tikweni ku yelana ni ma mudansa xiklimatika ni ku cinca ka tinguva ni ku cinca ka munchumu. A swi humeleli swo lomu ka Afrika, lomu ka Gaza, lomu xongweni, i munchumu leswi humelelaka hinkwawo matiko. Entawu ku ta ku ta xuxiwa swa ku hi wanu a nhlulelo pra ku ma minimizariwa ku va minchumu leyi swi nga koti ku swi hahlulela a matiko, swi hahlulela a tindhawu leti a vanhu va tshamaka ka tona ku fana ni loko lomu va rimaka kona o lomu va tirhelaka kona. I ntshematshema leyi yi tirhiwaka lomu ka nhlangano lowu wa FISAT.
5: Almarito ya mun'we ka vakumeki va nhlengeletano hikulu yi endliweke entsungwini ni kongoma ku va ku xuxiwa ta mahanyela manene emigangeni ya tikunkulu Afrika i ntshimatshima eMozambique lani u kumekeke a tintlhari ta dyondzo ta tikunkulu Afrika, Europa ni America Latina.
2: A magumu ka nhlangano lowu a sekretari wa mfumo wa ta vutlhari ni swigondzo swa hombi a Siyile Gezu.
5: Murhangeri wa xiyenge xa tidyondzo tikulu hi xiyimo xa ntiko Edson Makwakwa a vula swaku a maqhinga manyingi ma boyiweke ya ku yelana ni ku yantswisa a swikarhati swi vangiwaka hi ku cincacinca ka tinguva loko ku talaka ku va ku veka mhangwini vatshami va muganga i ku humelela kukulu ngopfu swinene ka nhlengeletano yikulu yi endliweke a xifundzeni xa ntsungwini. Edson Makwakwa a vula swaku a tintlhari hi ndlela leyi ti fanela ku va ti landza leswi swi boyiweke mayelano ni malulamisela manene ya tindhawu hambi ku veni ku vekisiwa a makungu ya ku va a swikarhatu swa ta ntumbuluko mayelano ni ku cinca ka tinkama swi nga veki a mhangwini a vatshami tiko. Hi tlhelin'wani Makwakwa a vula swaku a desmo primero congreso leyi hi leyi nga ni ntikelo hi fanele wa ku veni yi kumiwa tani a ndlela ya ku patsa a swiubyana swa tidyondzo tikulu hi xiyimo xa matiko leswaku va ku kumeleka a nhlulelo i swirhilanganya swi xanisaka emiganga ya ku hambanahambana swa ku yelana ni ku cincacinca ka tinguva.
8: O ensino superior não pode ser uma torre de marfim. Deve ser, sim, um motor de soluções científicas para os desafios que a sociedade enfrenta. Sentimos na pele os impactos dos ciclones severos, das secas prolongadas e da erosão. Cada reflexão partilhada traduz-se
9: numa possibilidade de salvar vidas humanas, proteger ecossistemas, garantir a segurança alimentar do nosso povo e promover um desenvolvimento sustentável.
5: Almaritu Emrengeli, wa Xenge, Chate Johnson, Tikulu, Ilumu, Moçambique, Edson Makwakwa, Lokavulavula, Wamune, Watolo, Kamuntu, Johnson, Tikulu, Universidade de Save, Nchongweni, Magamu, Kanhlengletano, Ikulu, Ngalikari, Ilanziwa, Ishimu, Sha, Matiku, Yatikunkulu, Afrika, Europa, Ni America Latina.
2: Lomnyambani vashavisa bazar gahombi vakhala vala miseli leyi mahilu ya kufambisa mati ya chaka aya hatiri. Ameriku Mukumba.
10: Vashavisa va bazar gahombi lomudurupini ga inyambani vakhala hikwala haka ku miseli leyi mahilu ya ku kasku amati ya chaka masukela kulumu bazarini maponka hikona yinga tiru kwati. Amati ya tinjanji mapanji nijumwani mishavisi waku kutanu kubikiwa lombazari ni gahombi gadropa ga inyambani hula ula hii mercado centrali hila wama ya kumaya talelana ka nwandau na jubanga ku matamela yukala manga tsakisi vashavisi va bazari legi vashavisi la vavona vange hambileji a bazari gi akatisilueku ni kunyikelwa hihweti ya agosto walempga 2024 kufanele ku hichihatla ku lulamiti wa amakali kasi vashavisa lomukubaseni Jose Pasquale na ahimushavisi lombazari ni gahombi gadoropa ga inyambani kuhunza makumanharu malembi ikucha aurangili ga bazari lijuwa kujona amakali ina aurangili higie zuga Julio Luigi gili amakali yativeka makungu maluki Lui Vic Gitaku, Kusangula Antiru Kaskushamula a Jikalu Ja Vashavisi Inakulore.
2: Mahungu ya zonge nikati kwa kachokwi ka Gaza kumbile nika Vic Legi kukiniwa chigubu tiku puti na kunga hikali hitaya seyu. Jale jahula ule ni makungu ya kugonzi sani kuvula mitiru wakava nivasha ati kweni gong na Julio Mavota.
11: Kutula 2500 wala vantrava da kumbiwa kwa chasa junyu wale mbezitaka imakungu ya kuvula mitizu kumishana kudonza kutiba akulanza mintizu ya mavoko nzeni ka takufuya nambi akushavisa atihlamfi tikweni inkwadzu. Ima kungu mazangilu waka inzaulu ya tavudzimi, maanyela ni tavudzevi na malanzu waka ishubzana shivitano waka Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. Makungu ikufisa nambi kutazisia lavancha kubavativa kulanza mintizu ya vufuyu za tihlamfi nambi kushavisa kuwa wakota kutipulela amintizu ni kuwa babinzula achuma ama kaya na makungula wa makumbaka lavancha wakumaka 38 wazifunza satiku inkwazu. Mintizu ya kukanguliwa kama kungula wa mikumeka nzeni kakuambiwa kusikela tolo. Kama tolo shifunza mkulu Maputu kanchengletano ya kusungula ya nzaulu ya tabudzimi maanyela ni tavutsevi na mitizu ya kone mzangiluweke isekretario de Estado do Mar e Pescas, Momad Juizo. Asa yinka menuwa kone lesaku lavantza wakazi wa ufisiwa vata huma na vani vutazi zitiiki na valula mili kuwa vata ya fula mima kumintza ya mitizu na mbi kuwa vasuvula amiganga yavo.
12: O certificado que vai receber neste curso não é apenas papel, é passaporte. É a prova de que você não precisa de ir embora da sua comunidade para ter futuro. Mas sim, o futuro pode ser construído na sua comunidade com suas mãos.
11: Itzalo Zavo, vapuneki, vamakungulawa, vali, inkwaso vata siyentia kuva, vakola vutazi, sanganzela kuva, vapumba. Amaka kumishana nshanisa ya kufumela kakaminti zulumu tikweni.
13: Big Adriano Manense, provinsa de Sofala, distrito de Gorongosi. Essa é uma oportunidade muito grande para mim, porque a partir daqui eu vou criar o meu próprio emprego. Vou lá na comunidade e vou criar esse emprego e vou empregar outros também que estão lá.
14: Meu nome é Fernando Augusto João Sore, sou residente do distrito do Bosi, provinsa de Sofala. Com esta formação, nós temos a oportunidade de poder ter novas experiências e também podermos empregar aquelas pessoas que não tiveram, que não tiveram aquela possibilidade de poder estar cá. Eu sempre fui apaixonado pela pesca.
11: E lá vão, estava por aqui no mentiço, e isso, e a tava assim, colomu, camatzolo, esfunzão, colomaputo, com cangruene, camacuma, vitano acá, programa de empreendedorismo juvenil no setor das pescas.
2: A Kamaputsu kuma rekantiro wa kufafazela mimiti kasikulisana ni mabadu ya malaria. Rigoberto Chisano wativa miganga ito kuma njombulei.
15: Mimiti yapa distritu ya Manyisa, Bowani, Maguti, shikama na Nimatola, wata kuma njombulei ya ku mimiti yavo kaprovizariwa. Lani ya matutuni kukumeka tatana Pedro Kashoti ya rangi laka antirulu na representara a sekretari distatu lani ya shifunza kulubapu tatana Enrique Bonjes, tirulu utafuna 560 mili vavanu wa madistritu ya Matutwini, Manyisa, Magudi, Bowani, shikamuni distritu da Matola. Kakarulu nitatua iwa lider komentari wa mgagalu wa Bela Vista, wakata ikhamusera inkongometu wa kufubela vanu wa ngena kaminti na wa amba apuruveriza sao. Shutafuna ini tatana ungabala vitu kusuguni?
16: Abitu tutangami ni Luiz Antônio Dambo, mwanyolo mwa Bela Vista, sekretário wa Baru Comunal D. Nilisha kuna antirlo wa provelizasao, hakunene antirlo, nga nisimango kusunene. Antirlo utokenja kuna amalara, ama kumeka na ama mafambela kulo, ama kumeka na ama pumbeka, lomu emu gangeni kwezu. Nilisha kuna kukotsa wa sekretário wa mganga, kukotsa wa lider, kukotsa wa jangili. Ifano kwenye kuguzela ashitungu shahina. Akubeni xipfumelela abatizi va le Saudi batizi lava va trenariweke kuveni va hamba ntizilwana akuveni va pfuleliwa yini a xifalo kuveni va ingena va vhutela para kuveni ku hlongoliwa ansi na leyi provokaka ka yini a malaria leswi a swi ta pfuna na hini xipfuna na hini hinkwezu a vahanyi tiko.
15: Lani abatutwini vanhu va yamukela njhani antirho lowu wa provhinsasa?
16: Lani matutwini a yi na maproblema ya ku tala. Vanhu vanyingi ni hlaka mugodi lowu ni hanya kona na swi kota ku ve ni ni va guguzela a ku ve ni va swi kota ve ni va pfulela vatirhi ku ve ni va swi kota ve ni va tirha loko va chika va kumeka na vanhu swikazatu na swi kota ve ni na mina ni famba na vona a ku ve ni va ausiliara ka mitirha ka kwavo para ku ve ni va nga bendiseli mitirha.
15: Kalimambo tatana lideri wa Bairro Comunal de lani swa chama Bela Vista kaka ro tatwa mamana munwe na nga tabala vitu kusukana mama
17: Iliana Sangarote
15: mana ntirlo wa conversação lani matutwini utapfuna yini mutwi a murangela hla swa ku loko va lava va ku provisara va baxifaro va pfuleleni munga yaleni swiswi mi nga ta enja mina u nga va lideri xikomentari para vanhu va pfumela a ntirlo
17: hi fanele ku famba hi tiza hi va chavelela va pfumela a ku pfula xifalo emindyangwini ya vona hi xiyimo xa makomunidade. Hi fanele ku famba hi va chavelela va pfula emindyangwini ya vona hi ku nsuna leya malaria a yi juleki va pfula xifalo va kota ku tiza kuvutheliwa
15: kalimambo mana ni marito lawu yisileke badlalo ni ntirho lowu sungulake namuntlha lana xifundza xa Bela Vista ntirho lowu i ku pfuliwa manje u ta basa madistritu ya Bowani, Maguti, Manyisa xikan'we ni distritu da Matola ntirho lowu wa kampanya de provinzação ti nga hlaya ntirho wa ku vhuthela amimiti ka ti fikelela ka tinsuna
2: a kumbeleni ka vhiki leyi ku tabeliwa bola i pool de apuramento ya musambola wa lembe gitaku a clube de Gaza ita kingenzana na Liga Desportiva de Maputo. Temuza Costa do Sol wale kama singita bela ninka wa Bowani. Inkomati ita kumachu na machu na Barões Futebol Clube wale kama singi. Avelino Antônio Izuila Mchukumbisi wanka walo wa kukombikisa chipanzungulicha Inyambani akantratalo.
18: Amchukumbisi wa mabarões wale kama singi. Mungwe wa mikawa ya provinsi Inyambani leyi lwela kum akuya kama sambola wale mbigita kum. Ali akhakano wa sotule hiyo kayona ni kawa inkomati wa Shinavani unga tavivuka zitu maheo ali inkomati wa Shinavani ikawalu wa hombi na onawu ulwela akuya akamsambola na kwa hajwa chumku ama baronj mangeni lina mahumelela kama palisi na lawa ya puli afiki ngambela lukuma mkiele makela maba akawa wa macheji wale kama putu ichigolchingwi chaukala angulu hambileswo yena ali ave alungisela vabeli vakwe aku vafamba ni xihlonipho xa hombe kani leswi ku nga hi ku chava hi ku mahaloko i kombela vokhe avakhuzeri va bola va le ka Masingi ni man'wani ma-district ya lomu ka province ya Nyembane ku ve va famba aka livala ya Xinavhana hi soto na va va ya seketela mabaronge a ku ve ma huma ni handzu lowunene lomu ka ndlela ya ku lwela ku ya ka musambola wa lembe kitaku.
19: Lexi lavekaka ku hi vi ni kalma hi tirha hi nga tshami hi ku kwata ni tirhi wa vanghana tinkomati yenawu leswi a nga swi twa ku hi ganyile xoku a nga ta tshama vontade i tala ku tirha prafela ku ganya a jogo le ditoda ximanera ximaxina hi nawu hi famba ni tamu pra hi nga hi ya disprezare hi vona ku talvege a ku ya wuya loko u nga pali no mpode wo ganya
18: magezu ya Zito Maheu muchukumisi wa mabaronge na wulawula hi nhlakano lowu a tlawaku wu endzelaku hi nkomati wa Xinavhana a soto leyi na wulumba xigava xa vumbirhi xa group B pool ya ku lwela ku ya ka musambola wa lembegitaku. Mun'wamukombekisi wa provhinsi ya Nyembani ka mapalasinala wa Temuza Koxa Tsolo le ka Masingi a amukela tlawa wa Xikola de Formação de Sargentos de Boane a nhlakano lowu wu ta beriwa wu hi soto ka livala ya machichi. Vigna Hunza Temuza a yi laha kangiwa a ka Maputsu hi tlawa wa Liga Desportiva le ka Maputsu hi 5-2 swigolo ka xin'we.
2: Aka choku ka Gaza kumbeleni ka Vic League kukiniwa chigubu tikuputi chigava cha umuni cha festival de chigubu Alfred Muyanga wa Losa.
20: Amina sa dropa la ka shokwe mugwala le litamkela a mincino ya chigubu hi khambe la umune handle ka mitiro leyi na kona ku tave ku kumbisiwa melano ni uvatli kufana ni upendi eka mintiro hi khambe la unthlano na kanaru na kona ku ta kumbisiwa ni ta majele mitiro hinkwayo le ile ka nkongometo wa ku va ku paluxiwa a mincino ya chigubu leswa ku va i nga tiviwa a misaveni hinkwayo hambi ku va i kuma a xitifiketi xa ku va ale mincino ya risima ngopfu swinene a Mosambiki handle ka mincino ya xigubu na kona ku ta kombisiwa a mincino ya makwayela hambi ku va ku kombisiwa na kona a ta upendi ni uvatli lana ku nga ta kumekaku na kona a vachayi va wunanga murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ku hlohlotela ta mintirho ya ku va ku bindzula swo karhi ndzeni ka tana ntumbunuku ka munti lowu u yimelaka tana ntumbunuku hi ximi xa swifundzankulu Gaza Armando Masingi a swi ngata leswaku yin'we ka mikongometo i ku va a va vatli kumbe valandzi va ta mintirho ya ku hambanahambana ya tana ntumbunuku va ve va cincana a vutlhari
21: i ya mahlweni hi ku lunghisela a festival la xigubu wa nga ntlangu wa xigubu tlhela hi lunghisela a feira anga ndhawu leyi ta kombekisaka a mahanyelo ya hina laka madlelo ku kota va Gaza anga xiposi sound gastronomia hi tlhela hi kombekisa a va vatli va hina anga a representat lana vitavini ni swikhereketana ku tala ka swona hi kombekisa mahanyelo ya hina ntumbunuku ya hina ni majele ya hina tlhelo kambe laya nga mbalaka swa vitavini ni a festival vitavini ni ntlangu wa ku cina xigubu a ngo ti kombekisa a wu nhenela hina hikuva hi ya mahlweni na hi ndondozela a ku a xigubu xi ve xi ya xi kumeka xi le mahlweni xi kombekisa vutolo la hina tlhelo kambe na yi zama swa ku ina xi nga za xi ri konseriwa ematikweni man'wanyana o kumbexi ku ve xi kombekisiwa ku kota a patrimoni da humanidad
20: a nga mitlangu ya risima
21: ematshemele na hina tani la tiva kuna swa ku ina a xigubu xi tlangiwa ngopfu a zona sul loko hi cuka hi ntamu Gaza maputu cidade se hi lana hi zamaku swa ku ina a mitlangu leyi ya mahlweni a magroupu ya ku tlanga xigubu ma ya ma kumeka na ma le mahlweni ku tala ka wona hi ta kumeka ri ka xokwe na hi tlangani hi ta tlanganisa a vatlambi hi ku tala ka vona ni vacini hinkwavo hi tinhlayo ta ku fika a masincho ya vona a nga henhla ka tinyenji wa vona ndhawu hi laya ta tirhisanaku na vona hinkwavo va ku ta hi madistrict hinkwavo ya lomu ka Gaza
20: rito ka vatshami va ka xoko
21: ka lava hi twaku ni vatshami va ka xoko a hi va kombela ku va tshinelela hinkwavo va ta vukela mitlangu leyi va tlhela va ta dya a xitolo ka hina va ta dya leswi ta swekiwaku ndhawu liyana
20: marito ya murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ku hlohlotela ta ntumbunuku hi swimi swa swifundzankulu Gaza a ri va ri Masingi loko a le karhi ya ya vulavula hi kolaka mintirho leyi yiranaka ni ku landziwa ka mindzumba ku heleni ka vhiki ka Xokwe mugqivela lweyi mindzumba leyi yiranaka ni mincino ya swigubu ni makwayela hambi ku va ku kombisiwa ta wupendi ni vuvatli hi swiyimo swa swifundzankulu Gaza mintirho leyi nga ta va yi fambisiwa hi muchavisekinkulu wa swifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna.
2: Akumbeleni ka viki lega ka Chokwe ka Gaza kuoneka mihlakano ya ntumbunuku chigava cha umuni cha Festival di Shigubu. Vanhu vambiri va khongwile hi maphoyisa ka Maputsu va lumbetiwa kuve va daya munhu mun'we hi chibamu va tlhela va yiva emichumu yakwe. Ku hundza ka zana wa magidigidi ya mingango yi ta tshuka yi sokola hi ndlala ka masiku mataku hi kota ya matshamelo ya xikhati El Nino ma to tshuka ma tshingela xipandzidzonga xa tiko. Tiko ka Mosambiki gi fanele ku londzwa wa ta mati ya tivula ni timindhambi kasi ku bendzula ndzilo wa gezi hambini hi byakuga ku wula murhangeli wa matshamelo ya nyaka ka wona hambini mahanyela manene hi xiyimo xa misava Juan Mora. Lexi xisumu xa mahungu ya dzongeni ka tiko. Amahungu ya nyamuntlha manyima laha u nga luza man'wana hi muvhulu hi xika xo fana a ya wa zihlanu leyi ma ve mandleni ya Bernardo Salomão mwangiseti wa rhandzeka. Hi ta tlhela hi ta kumana loko n'winyi wa mitamu a pfumela. Ina glory, tirho lowunene. Gipelile.

0: Mudam-se os tempos. Mantém-se a estação dos moçambicanos. RM. Construindo a nação.
1: Lava tshama ku lomu ka mandawu lava va nga ka ku lulama swa ku loko yona vula kutsongwana van'wani va lomu kusuhani ni mbimbi hi kombela ku va vhumela kusuka va famba lomu ka mandawu laya manene ya siburu para ku loko yi ta kumeka vula va nga ha mahekeliwi hi ku luzekeriwa hi rock leri purike swin'wanyana ha swi vona ku van'wanyana va laha kusuhani va lomu ka mabaxa van'wanyana va lomu ka mandhawu laha ku nompodi ya va yakile ku nga hi lomu ku hundzaku mati ya mincongo ha kombela kambe xitshungu va vhumela kusuka lomu ka mandhawu lawa ya periku va ya lomu ka mandhawu ya manene ya ku na ma tshamekile pura ku loko yona vula va nga kumekeli hi swiphamu leswi nga maheka hi nga swi vona swi basisa ku timbilu ho kheni xitshungu xa Mozambique.
2: Assisa Alibai, murangelo wa hu yo boha aminau hi tshinyimo tsha provinsia ya Inyambane. Hilosile, lechi chikati tshivekiselweku ku gonzela, aprenda mais makungu ku hiya Banco de Moçambique. Nyamuhla hi ta vulavula hi Metix. U tsika uzwa na vulavula hi Metix. A Metix i ntirho u vhumelataku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla. Wax masiku kama u lavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hi wahi matirisela? A xikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni? Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticais hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticais hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Akavanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali nga si rhumeliwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisa ku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.

0 horas na 16 minutos, Morando ao Moinho 7, Indiala Lei Sungula, a Xinguexuana, Xantiressano, Casti Chilesunaro, Maputo, Gaza, na Inhambane, e Tapangalatanana, Wena, Morando ao Moinho 7, Vunanga, Goia fica com seus nenena, 0 horas na 45 minutos. Carilo ingata kumaka nungunoko majela ni vutomi dzinene hi 1:30 hi kuma a xiundla xa mintirho ya usiku hi 2 hi bula na wena murhandzi wa Mingset hi 3 hi kuma nungunoko nkambi ya vhiki se loko swi ta ku 3:30 hi kuma nongonoko tihlawuleli lisimu hi leswi hi lulamiseke ku va hi pangalatana na wena murhandzi wa Mingset ka xiyengele xa mintirho na hi navela leswaku ave vupangalati la ku tsakisa ngopfu swinene kwihi na kwihi lomu u kumekaka kona na hi navela leswaku mintirho leyi hi ku fikela hi tindlela tinene ta Wingset. Hi ta sungula ndzimana ya vunanga hi dihina lava ya hi khoma liendzo hi kongoma Angola ya rhamba Yola Smedu loko wa ku exumewa mura.

0: 0:46, murhandziwa Wingsete ta kuma nongonoko Magellan vutomi byinene. Wingsete byinene murhandziwa Wingsete na hi ku pangalatana na wena i ntsako wukulu. Wingsete wa swi tichi leswi na ri maphutukaza na yinyambane.
1: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka Madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Oi, oi, kasi ngelisisha nongonoko madela ni vutomi byinene. Dotora hi tlangele loko mi swi kota ku va mi tinyika nkama ku va hi bula. Ka masiku lavugamu tiko bya Mozambique byi tlhangana ni ku hisa ngopfu swinene, ku ni ku hisa hakanyingi hi lomu atindleleni hi mizwiwezo u kuma ku hisa lo. Swa nga hi leswi nga dokodela u hi byela yini leswaku hi fanele ku va hi swi endla njhani ka ku va hi tibasopisa leswaku hini lavakulu ni lavatsongo hi nga kumiwi hi mavabyi lama longolokaka ka ni ku hisa.
1: Kani mambo ni khensile vito dzanga ehlizi mina wa ka Mafingi. Ni vulavula hi direction ya provincial ka Saudi, ni hlamula a ka programa ya kale ya uzao, ya uzao. Mutani tivala hi tshangana xa kona hi swa mi xa ku hupa maji.
0: Xitaza xiuma.
1: Xitaza xiuma, mutaxika leswi ni nga na swona ku ri mi ta mi byela. Mpela mpela hi le ka nkama wa ku hisa hi tlhela hi veka nkama wolowo wa mafesta ya tinkhuvo. Swa fanele ku ve ni hi tiva ku tivhikela. A ku tivhikela ka kunene ku sungula hi xaku ka mali wa ku hisa swi fanele ku ve ni hi tiva swa ku tenki hi phuza mati. A mati tenki hi matsandza. Hi dya mafuta manyingi hi nga na woni, i nkama wa mimanga, i nkama wa swilalasi. Inkama wa kuna mapipino na benga le fuda maja mapipino mabungu inkama wa leswa swa kona swa makhalavata mabungu khalavata epa
0: melasia
1: exactamente inkama wa makhalavata intao swi swoni fanele ka ku venida swona izandza tisenga na tona ti bong kunde swi kumaka ka tisenga swi pfunaka ku veni hi kuma ku a ku ve ni hi tiyisa muzimba wa yena loko ku na amumu. Hi nga zandzeni swakudya swa ku tala hi mafuza, a hi zandze swakudya swa masalada, swa switshakati hi swona swi nga swa swinene ku ve ni hi dya swona. A leswaku frijeliwa a tiva swa ku hi le nkama wa mafesta mazi hi nga ha swi beka hi tlhelonyana hi tiva ku ve ni swi woxawoxa. Hi tshika a tinyama leti ta ku tala hi ntamu mafuza ku sa swona leswi swa hi vangela mavabyi ya manyingi. Hi nga zandza swakudya swa ku kala swi nga na mafuza ku fana ni a huku loko u yi susa a xikhumba xa kona u yi drenga na mafuza hi ntamu. A nambi nyama ya nguluvu u nga dya yona ma xima u susa lani ku nga tala kona mafuza layani u nga dya yona. A ti hlansi na tona hi tona ta tinene ku ve ni hi nga ka nkama.
0: Kunene dotore hi mhaka ya le sima ngopfu swinene. Hakanyingi hi swi tivi swa ku hi nga yincha yindzeni ka ku va hi timfekela. Vana hakanyingi va xantswa wo masumu ku ni lava ku ri na vona va kalaka va nga mazantswi mati. Kambe hi mayincela ya wena hi fanele ku va hi yincha yini ndzeni ka ku va hi khwavela incentivar hi khwavela vatsongwana ni lavakulu loko va wana mati. Ni tiva vanyingi lava ni hanyaka ri na vona vakulu loko va gama ku da a va swi koti ku va va nwa mati kumbe va engetela xa nchumu byeni ka ku va ni swona loko matshamela manene hi yencha yini.
1: Hakunene swa fanela ku ve ni n'wana a le munhu loyi a nwaka mati na yena munhu ku fana na yena yi nga vakulu. Leswi ni nga swi hlayaka ku venya va vakulu tenki hi swi yendla na vona vatsongwana tenki va swi yendla. Swa kazata mpela loko n'wana a nga swi zandze ku nwa mati manje i mfanelo wa hini vatswele swa ku hi va dyondzisa vana na hali vatsongo swa ku a n'wana tenki a tiva swa ku tenki a phuza a mati. Loko a nga ma zandzi wona mati i mhaka podi wu teka wo swoswa makhalavatla hi swihlaka swa ku a khalavatla ni tali hi ntamu ni mati la nyika a leswi hi swi kumaka ka mati hi nga swi kumaka muzimba wa hina loko hi ta a woni makhalavatla. Hi va nyika wona masu a mafuta lawa ma hlayaka. A masumu ni ma refresh. Hi mhaka i nkama wa mafesta. Maja hi swona hi fanelaka ku ve ni hi swi tatela ka vana. Ni wa masumu wolawo. Tenki hi ma vona swa ku masumu munhu hi va nyika ka vana. Hi nga ve na ntalo wa ku ve ni hi va nyika masumu lawa ya ku hambiwa va chelaka ka swiphakana va dama va swichela ka mati a hi wona masumu yalawa manene a hi zandzeni masumu lawa yi nga naturali a swi tiva swa ku swa kazata ku swi kuma i nsumu leyi dulaka manje a swi tsakisi ku ve ni vana va ni ntolovelo va ku ve ni va nwetetela wo masumu lawa ya swiphakana kumbe man'wanyana masumu mavonaka inaka apuza mazinga vinta antalo wabone ngashiyenje intalo aiza ndikuvende ivanika mati ivanika mafuta leshinga na utoni
0: kone no shauti sile akanyingi mayambalela yesu dotora mailana ninkama kuhisa ilo muspiritana o sangalaka kona wa vona vanhu va famba hi mahalsa kambe hakanyingi loko le munhu a humaka ndyangwini ndzi swa leswaku loko ni tlhasa kambe ngo wa ku tasa ni fanele ku va ni famba hi mahalsa komu mfumo mpfumelelile ne kambe hi tshika muzimbo wa hina u kumiwa hi ku hisa hi mumu lowu wa makwarenta 36-39 graus hi nga hi byela dotora swinene hi wani mayambalela ka nkama lowu wa ku hisa
1: impela xi fanela ku ve ni hi ambala mpahla leyi hi pepisaka kambe ku hlaya ku wene a munhu loyi a humaka hi ka ndyangu wa swi tiva swa ku muzimba wa mina wu fanela ku ve ni u chavisa ka vanhu ni nga ha kuma leswi va ngo i ka xikolo kumbe ta ni nga hlaya swi anguvu ya tika majiku ni ma ka xikolo a mintuzu leya ya leve u nga timbonyanyana ha yona kaa ku ve ni u nga fambi a muzimba wa wena u nga tshami handle ku ve ni vanhu hinkwavo va na muzimba wa wena a mpahla leyi julekaka vhela ku juleka mpahla leya ku vevuka a ku juleki mpahla ya ku tika a ku juleki mpahla leya ku mphuma a mpahla leya ku mphuma ya ntima kumbe ya ilibunguwa ku tika swi koka a mumu na ni swi tivi kumbe ni hlayisa xiswona mani swa tika swi koka
0: swi
1: vanga mumu hi swoho swi vanga mumu u twa ku hisa a leswaku u tshama na u twa ku hisa hi ntama a hi swinene hikusa hina haleni xiputani ndzi hlaya swa ku loko a munhu a ta kuma a varia sound a pression arterial kumbe u nga ni pfuna ku halani swaku ni nga swi hlayisa ku yini swo leswi ku ve ni
0: ku cinca ka matshamela ya muzimba wa yena ku cinca a le ka matshamela manene kambe a twa mumu hi ntamu kumbe a khweleliwa hi tinsawu
1: akhweleinyani lawu hlaya swo swa akhweleliwa hi tinsawu kumbe tinsawu ndzi xika leswi hi swinene swi dyileka ku ve na tinsawu ndzi tshama a lomu ka normal entan swa dyileka ku ve ni hi tiva swaku hi ambala mpahla leyi hi ambalaka yi ndzisa ku yini loko hi la ku teka andlela yikulu hi la ku famba mpfhuka wa wukulu a hi yambeleni a swilembe ku ve ni hi ta tivhikelela ku sa a mumu lowu taka ya laha henhlala wa hi tsunya aka muzimba wa hina loko wu tsunya ka muzimba pele noswona xikumba na
0: swakumba
1: a xikhumba xa hina loko
0: kumbe mizi weswo
1: loko a mumu wu tsunya ka mizi wa hina ku gamu hi vangela mavabyi i nweka ko dyi nga swi xa hi ntamu hina hi nga valandi hi nga ni xikhumba lexi xa ntima maxikala va nga ni xikhumba xa ku tshuka kambe a ni tlhiwa hi ntamu podi va kuma mavabyi laha hi va vitanaka swa ku i makankri dipende entan swa dinga ku ve ni hi tiva ku ve ni hi tivhikelela hi ambala swo swilembe kumbe teka masombringa lawa magwardaxuva i nga vi gwardaxuva wa ntima i nga vi xa ntima ku sei xi ta hi kokela a munhu maxaa swa ntlhoo swi nga ni ku a ntlhoo hi nyana podi xa hi swi tindzisa para ku ve ni swi ta hi vhikelela wo mumu lowu ni nga tsongwana na vona hi nga va tateleli mpahla swa ku mitsongwana a nga tivi ku vulavula
0: va le ntsongwana a nga twi mumu dotora
1: ntsongwana wa twa mumu u nga mi vona n'wana a dyile u tama ku u mbuyetela n'wana miyela ko ve n'wana leyi a dyile swaku u twa mumu a hi kumbeni mpahla ka vana hi tlhela hi tiva ku languta mafralda ya n'wana hikusa kama wu nyinga a dyile swaku a fralda njha bya n'wi fikela a ta va a tshwa n'wana a hi languteni hinkwaswo leswi
0: hi le ka makhisimusi dotora hi ti lulamisela ku va hi kulungela makhisimusi ya Natal ni ya ku hela ka lembe nakona hi a lomu ka maxipensa ya hina yo tala hi mabyala ni swin'wana ku va hi kulungela u yi byala yini hi tlhelo bya mabyala ka nkama lowu wa makhisimusi ni ku hisa loko
1: vhele hi wo nkama wa kona loko u hlayisa nkama wa mafesa nkama wa tikhuvu hlayile vukhomini bya
0: vutungaxaxiamakhisimusi
1: lokuhlayisa nkama wa khisimusi nkama wa ku tsaka dya ku da hinkwaswo leswi nga kona kaya leswi nga kona xitolo a mali ya yi kuma ku ve ni hi ya xava hinkwaswo mazi tinki hi tivonela teki divona na shaku ichindisa ku yini a ilinga puzeni wa majala wala a ipuzeni manje non podi ipuza majala shaku za ila sheka ningela shaku imini mani ningatitini tjila loko bene ni majala ni tiva shaku na ni na jala teki na ni pana ni mama ni noma tla ku veni swita a jala dzinga ni tiva kama kama yingi haya mukela a majala va sheki swilo mushpritana leswaku hi ku ta va ni byala lebyi loko va ni byala kumbe va tshama ka mimovha va li vo humulanyana ni ta gama ni fa ni ta tlhela ni huma la ni ka movha ni ta tlhela ni continuara ka nkhuvo u ya tshama va tshama ko lani bivei u sa ta tipfanela ku rima ka movha ku gama ku buya mumu ku faltara a oxygen lebyi byilaka pura ku ve ni ta hefemoya a n'wi loyi a va tisela Então tem que ter uma nela a jala ainda puser nisso aco, chaco ninguém que já cá na mundo, aí puser nisso jala, na ida chaco cá na mundo, na ida na onde mais lá mais aí, acha cuida, então chaco ida chaco deixa, chaco não chaco cuida, ainda diz aí tá separado, eu vou sair já o dilu isso já xinga, se tá tão intimo, já o para não cutar, já o são logo tá mais já o aguento, eu sou mal disposta a
0: comer
1: Awa hefuli kahle. Ina swa dzileka ku veni hi tiva swa ku a hi pima swakudya, swa ku a swakudya leswi non podi hi tlulisa na wona mpimo.
0: Kunene mhaka lisima leyi dondzaka haleni ndzi tora Filiximina. Xin'wana lexi nga na xona ku va hi siyela hina ni va yingiseti lava ku yingelaka va Radio Mozambique.
1: Xi kona ina a ni zandza ku hlaya swa ku se ngi zandza ku veni hi li vanhu va ku basa. Hi tshama makaka hina kulani ku basaki hi zaka ku hlamba mavoko ku ve hi ta ti vhikelela mavabyi wolawa hi zali loko hi ya ka Zedbank hi tiva swa ku loko hi sukile ka Zedbank hi teke hi hlambeliwa mavoko a tifugawn leti ti zisaka hi tiva ku ti limpa hambi yo fugawn leyi ya makhala kumbe lani ka xitiko xa hina xa tihunyi swa dyileka ku ve hi susa nkuma luwa ku tshama ku basile hikusa loko ni nga ku tshiki ku basile hi ta ve ni mahele hi ta ve ni tinhongana hambi makondlo ma ta yi nghenelela makaka hina hi tiva swa ku teke hi mbhonyile swakudya loko swakudya leswi swi wupile ra ku ve ni mahele lawa tinhongana leti ti nga famba xin'wanyana ni xi zandza ku swi hlaya laha hi ni vamamana hi ni modaku loko hi ya ku va ya kapanela hi hlasa hi kuma swa ku ku na ni hele hi languta tlhelele liya hi languta tlhelele yin'wanyana kuma swa ku a ku na mbeya ni langutaka
0: nianatsavula
1: a va nge ta ni vona ni ya na tsavula helele liya hi tlhela ni mbonya mama no hi nga swi endli leswo hikusa helele liya a hi mahele ma dyondza ku tshama kwi ma tshama lomu ku nga na yini ku nga na matimba loko hele byawu byi buyile byi buya na byini matimba a ma voneki swa ku a makulu mae ma ta tshama limaka swakudya ku nga le kangaki u ta sungula ku he ku ku ni mavabyi la ni kaya na ku ve ni ku tlhatlha ni ka makola hikwalaho ka ku ve ni a dyili swakudya leswi nga tsavula hele na wu ku ha a va swi vonanga a hi tivoneli mamani nga vamamani nga tikeni hi nga dyi swakudya leswi nga tela hele a swi tiva swa ku hi le ha hi ta swi bilisa swakudya manje a swi dinga ku ve ni a swakudya leswi cukumbetiwa mi ta ni dzivalela ni mi byela minchumu leyi tikaka maji swa fanela ku ve ni ni mi byele ku tshama hele u ta tsuka ku ndzaku tatisa khuzi ni ta tatisa khuzi maji ni ta gama ni tshama ni gama ko laha ni ka ku tatisa khuzi ka maluya
0: yi tlangeli ngopfu swinene dotora Filiximina ku va hu yi nyikele nkama ku va hu yi tluleta vutlhari lebyi kutani u nga na byone hi khensile ngopfu swinene hi vito bya Radio Mozambique u navelela makhisimusi manene ya Natal ni ya ku helaka lembe
1: thani mambu na mi khensile a hi kumeni wa makhisimusi walawa manene
0: hi vulelelini dokodela Filiximina lweyi kutani a hi seleke tinyingi mayelano ni nkama lowa ku hisa hi hlanganaka kone leswi hi fanela ku va swi yentxha njhani ka ku va hi timfekela yini ni vaniso hi hlasa vugan'wini bya xiyenge lexi xa nongonoko madala ni vutomi byinene i nkomu ngopfu swinene dotora Filiximina ku va u tinyikele nkama ku va u bula na hina hi khensa ngopfu swinene
2: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela dana hi ndlela yinene.

minutos ya mahlweni pangalatana na wena mrenzo mwingisedi ndzaka kuva ikumile nongonoko madyela ni vutomi byinene i ta kuma vunanga ku ya fika 1:30 nkarhi loyi nga ta kumaka nongonoko wu yelanaka ni xihundla xa mintirho ya usiku iramba Don Kikas ku va pfula ndzimana leyi ya vunanga loko a ku pura sedução na tshemba leswaku muyingiseti vunanga leli wa li tiva ngopfu swinene.

uma laica ntlawalo utumbulukeke hi lembe la 2003 a tikweni la Afrika-Dzonga, loko vantshwa vanharhu Bongani na Jabulani na Mathediso va nga tipatsa va vumba ntlawa lowu wa malaika. Ntlawa lowu paluxe muni wa maalbum hi 2003 Vuthelani, kasi ke malaika hi 2003 Vuthelani, hi 2005 Sekunjalo, hi 2007 Matswale, hi 2008 kambe ave nkarhi lowo a nga luza Jabulani lana a ntlawa lowu mun'wana na mun'wana a landzeke a ndlela ya yena ya ta vuyimbeleli nakambe na ntlawa lowu u tivanile a kerekeni. Malaika swi vula swa ku ntsumi na yinge se suka kose hi rhamba mafiki zolo i ntlawa wun'wana lowo

0: Vaka ina lipelile la umasungulele ya mintiro mikatsaka swifundza swinharhu swa Dzonga ka tiko Maputo, Gaza na Inyembane. Hi tlanganile ku va hi kombisa min'wana mintirho mikombisaka a mintirho milandziwaka hi valikwerhu henhleni ka swihundla switirhisiwaka ka mintirho leyi milandziwaka nkarhi van'wana va kumekaka aku humuleni. Namuntlha hi tisa rito leli nga ta tibala hi ku rhanga a vito ni lomu li tumbulukaka kona. A hi yingisereni lipelile mimani vito.
1: A vito ni Firmino Isaías Mainga.
0: Firmino Isaías Mainga mitumbuluka kwini hi ku tswaliwa lana a havana ya n'wina yi weleke ko?
1: Mina ni tswaliwa Provincia de Gaza, Distrito de Majacaz, a localidade la Gaxicavan.
0: Ku tswaliweni ka n'wina a makulele a the one. Na vaveleke a le va mani lava va velekeke ngovi leyi yi chiwaka Firmino?
1: A vaveleke va mina bava hi Isaías Josias Mainga. Kasi mamani hi Rosa Julio Machel. Firmino a tswariwe kutani hi vana van'wani. Ni tswariwe kona ko le District de Majacaz, a Hospitale Rural de Majacaz. Na ni kulele nje ku fana ni swivana na swin'wanyana.
0: Tinjonzo ta ku sungula ti ve njhani kole ka Mandlakazi xifundzankulu Gaza? Tolo ka malembe ya tshemba leswaku a ku ni pre mi n'wina mi ta ve mi dyondze njhani?
1: Ni dyondzile de facto a pre a xikola primaria Coronel Gallard con le District de Majacaz. Ni dyondze ka xikola a ku dyondza valungu ku hela sorry ka xikola lexi. Ni kumeke na ni funda layana hikuva a mabizweni wa mina a le dotori nkarhi wa kona wolowo Firmino Makwakwa hi yena nga na kolera a ni peta ka xikola lexi laha ni nga kota ku funda kona a pre. Se a primera classe ni a dyondza kona kwalaya xikola primaria de Majacaz.
0: A loko mi dyondzile a pre ku ya fika ka ye primera classe lweyo a ku va muza mu tata jajama ka Maputsu a ve swihi swi humeleleke?
1: A ku za ni fika ka Maputsu i ku koroka hikusala tati wa mina a chadile hi 1971 loko a chadile a vamakwerhu va xisati sa alivakulu a wu nga ha na munhu loyi a nga ta fanela wu koroka laya ka muti lowa ka yena se tati a ni teka

0: nivuyana na kamaputsu nita koroka.
1: Tolo aku koroka varambula xisati se n'wina mi le varambula xinuna swi na byalile ku va mi va xiheleketi xa makwavo wa xisati avukatini
0: a swi na byalanga de facto porque a wu koroka a munhu ti nga endla mintirho hinkwayo leyi a yi endlaka wansati maxitata ni dyondzisile de facto a ku endla hinkwayo mintirho a ni lemutsongo a ni swi vona tani u ni hlupha ku o ni fundisa ni fundile ku kha mati ku sila ku sweka mintirho hinkwayo leyi a endlaka njhe ntombi wo karhi emutini ni endlile
1: tiva ku tsemelela makhofu mbowa ni swin'wana ku va u kota ku lulamisa leswi landziwaka la kaya
0: a ni swi endla hinkwaswo leswi ni tlhela ni tlhokola ni swin'wanyana
1: a loko mi fikile haleni ka tate handle ka ku dyondza a mintirho leyi a mi kongoma ku va mi korhokisa tate a tidyondzo ti ndlandlamele njhani malembeni ya koho ya tolo lwawo se a mi dyondza kwini haleni ka maputsu
0: a loko ni fikile haleni a le nkama wa praticamente wa governo transição ku ve ni paraje la ku karhi ku funda minkarhi leyo majini vuyi ni ta continuar haleni a xikola oficial de Mavalane acho que em 1977 nem 78 lá em 78 sei ter que ia fundar a escola secundária do Noroeste 2 em 1979 lenga sikola ku funda kona a quinta classe kona lana
1: ave nwina vo rhanga ku dyondza ka xikola lexa Northwest Dosh
0: ave hina de facto na khumbula nkarhi wako xi nga fundariwa xikola lexiya ni makaritera ma nga li kona lana a hi tshama hansi hi tshamile hi fundile de facto ka ku a maconditions ma nga li kona a lowo lawayana hi lembe lavumbirhi ku gami ku ta ku transferiwa valunu va Francisco Manyanga lana va nga frequenta a set maclasi lava hi vona va nga ni makaritera kasi hina va quinta classi nkarhi wa kona wolowo hi nga na a makaritera hi tshama hansi
1: loko ha ha vulavula hi vaputukezi va le karhi u vulavulaka hi off a hi nge se kola hi vulavule hi za hi fikalani ka ku va mi ta va mi landzile a tidyondzo hi minkarhi ya vusiku hi kola ka swikarhato swa vutomi hi nga hi bulelanyana kutsongo hi ku dyondza ni vusiku swikarhato u hlanganeke na swona ni ku dyondza loko u hlanganeke na kona ka ku tika ka vutomi
0: swikarhatile de facto busa a ku dyondza ka mina ni vusiku ya ra maconditions ma nga ka mi nga li kona ni hlikani tinyeke ni ya na dyondza ntirho laha ni nga dyondza ntirho a free technica na ni dyondza kurisi la technico de refrigeração ntaa ni suka a ni huma hi ntirhweni ni ya xikolweni a swi zanga swi ve ni na byala ku sa a ni suka ni mixo kaya ni muka kaya ma 22-23 hours mas ni swi kotile kondona ni dyondzo ta mina ku ya fika laha ni nga kosikela ku nghena Francisco Manyanga a xifo 1983-84 loko ni nga phazami se ni fundile kona lano ni ya tsemerisa hi 1986 hi ku ya Alemanya
1: Shinge uve unwe ka lava va vumbeke ntlawa wa ku chachazeliwa hi President Samora Moises Machel ku va va ya atikweni la Alemanya ku dyondzeni ka mintirho yo hambanahambana.
0: Ni ve unwe ka vona ni fambile Alemanya hi 1986 lana ni nga kumekana ni kumeka a impreza ya community fair koseno na ni funda a mekaniko lama lokomotiva xini makarwaje durante 3 anos ni va ni pasa. Se hi lembe la wumune a ni tirhile kona seno xa ku mu operar qualificado
1: a loko mi tlhelile haleni ka maputsu swi na byalile ku va wu kuma a vundhawu ka leti mi tidyondzeke atikweni la Alemanya ku va mi kota ku yisa mahlweni vutomi
0: a swi zanga swi ve swi na byala yene a yi zanga funzi swi kota ku wu kuma ntirho lowo
1: ku ta fika nyamuntlha ntirho hambileswi ku nga ni switifiketi swa munhu loyi a dyondzekeke hi ku tiva mintirho ya ku lulamisa swo karhi ka switimela a wa ha wu kumanga ntirho lowo
0: a ni zanga ni wu kumile a lexi ni nga xi endla hi wugamu i ku va nkarhi wolowo ma 1991 ni susa karata de condução ku tivhikela leswaku ni nga kuma kwalikeri ntirho lowu nga ta va ka wu kumeka mayelana ni ku fambisa timovha
1: hi vulavula hi swihundla swa mintirho ya vusiku namuntlha hi na Firmino Mayinga xitswalwa xa le ka Mandlakazi a xifundzankulu Gaza namuntlha muhanyi wa le ka Maputsu hi vulavula naye hi leti ti mu endleka ya tiva Alemanya hi tidyondzo ta ku to rhanga swoswi hi navela ku twa leswi a swi endleke hi karata de condução lela lisuseke loko a tlhela hi Alemanya leswi swi endleke ku va u kota ku va u lwa ni xanisa ya vutomi
0: a loko ni susile karata lelo ni gamise ni kuma mintirho leya xapa fo nkarhi wa wutsongo njhe ni fambisa makaxa berna hi sukela holeni ya xiphamanini se hi ndzhaku ni ya makwavo wa munghana wa mina ya xava xibombani laha se ni nga gama ni sungula ku fambela maputu na mahaxa fambile xikupu xa lembe se swigama swiya hela na khumbula ku hikuva ni ve prasa ani ni vito hi ku tiva swa ku a movha ni chayela kahle se ku ni mun'we wa bava a nga ha fambisa hi yexe loko se a xavele movha wambirhi se a ni lavetelaka ku bava na ku lava pota fambisa movha wa mina wambirhi ntanga bava lowu a ni tholile ni sungula ku fambela Swazini na ni sukela maport ba Swaziland
1: kwe switifiketi swa ku tana swa hi Jeremani u yo veka ndlwini
0: a swi yo tshama ka mabokisi ni swihoxo swa yo tshama a ni zanga ni swi tirhisile hi va funda hi tirhaka seno hi va hi huya a swi zanga swi tirhisiwa se loko ni fambela aSwazini a ya gama kuma a rota la ku fambela Johannesburg se hi ni sungula ku fambela Johannesburg malembe yo karhi hi gama hi 1995 ya funda la rota la Durban ni va kolega van'wanyana ni nga va xaxameta mavito ya vona lana va khumbulaka lana
1: inaka lava muvumbeke rota leliya xikan'we li fambiwaka hi vanhu vo tala ka malembe ya nyamuntlha lava u nga fundana na vo rota leliya hi mani na mani wa va khumbula
0: na va khumbula va ngakinyana ra yena Fernando Nyabanga Antonini xibongo xa yena na ha xi tivi na yena Zeka hi pakelile njhe hi landzana hi kuluna lava hi dizinyerinyana a mapa ka papela praza ya kota ku fika Durban kambe hi fambile ya kota ku fika a rota leli sungulesi swoswo li va li sungula kusukela loko na te ku fika nyamuntlha
1: ka malembe ya nyamuntlha ndzhaku ka ku va u tave u yile Joburg u yile kana mahaxa u yile Swazilandia u yile tindhawu tin'wana hi ku famba hi movha wa Chapasen namuntlha ha tshemba leswaku a wa ha le ka Chapasen tiko tin'wana leti u nga ka tona na wu landza mintirho min'wana leyi zaka hi endla hi tshamela
0: de facto malembe manyingi ni nga famba ka xapa sweswa na ha fambisi xapa kambe na ha ku ndzwana ni professor la mina la motorista sweswi ni kamionista na ni tirha la porto la matola na ni tirha hi maturu
1: swi njhani ku tirha hi maturunu nkarhi lowu van'wana va nga ku etleleni swa na byala
0: a swi ta byala ku tirha hi maturunu a ku tirha hi maturunu ti ngo tivekisela swa ku mina se ni na ku huma makambeni hikusa a swa ku sungula u ti ngo tipreparela psychologicamente hikusa u siya ndyangu woche na u tengi u humula a segreti la ku tirha hi maturunu i ku etlela nhlikani a swi lula ku etlela nhlikani swa karhata kambe tengi u preparara kwarti la wena leyi endla nhlikani i li wusiku li va freshku pro u ta kota ku etlela li va freshku li tlhela ku nga na guwa la mutini a vana va tengi u va dyondzisa ku loko u humula nhlikani va nga va nge guwa hikusa loko swi nga endleki leswo a wu nge swi koti ku humula nhlikani ntanu we fast ku tirha maturunu i loko u nga etleli a makonsekwensa xi manyingi a wu rhongwala na wusiwana a wu rhongwa na mbu wo fambisa movha na mbu yo nyima na mbini matini la wu khoma wu rhongwa kusa segreti la ku tirha maturunu ku etlela nhlikani
1: se loko u li ko ntirhweni laha u nga kona u landzaka ntirho lowu landzaka u va u ba nchachazelo wa malembe mangaki ka lowu wa maturunu ndzhaku ka lowu wa ku famba hi Chapasen u ya le u ya yini na u heleketa phawa kaya
0: ni sungule ku tirha le port 2003 hi n'hweti ya loko ni konta ni tin'hweti ta leswaku nge i fase probatorio ni sungule hi junyo wa 2003 ni ya ni ya sina ra contrati dia 1 December 2003 leswi hlayaka swaku loko ni konta ni nkama wa probatorio n'hweti leyi ni pfala 20 anos kambe loko ni konta hi nkama wa ku ni sina ra contrato ni ta pfala 20 anos hi December dia 1 December ka lembe leli
1: u titwa njhani ku va u pfala 20 anos na u ba maturunu ku swi bala ku tirha ni wusiku u nga endli swin'wana kambe u tivekiselile a ntirho wa valungu u famba khwatsi na wena vupawa lemuka hi tindlela kaya
0: a marito ya ku hlaya ni nga ma hlula kambe
1: hi vulavula na Firmino Mayinga loyi a nge marito wa matsandza hikwalaho ka ku karhata ka ntirho lowu a wu landzaka wa ku va i li yena muchayeli wa kamiyawu lela likulu ngopfu swinene hi ku kongoma Porto de Maputo na a landza tin'wana ka lava landzaka mintirho ya vusiku njhe hi wena u nga va nyika wihi wa kontsatsiyo ku va mintirho ya vona yi va fambela khwatsi a ka mintirho ya vona
0: a va humule nihlikani a va tinyiki nkama ku etlela a loko u tirha wusiku na u li mphuza gwala u nga phuzi gwala ka siku leyo ya ka ntirhweni phuza gwala hi masiku ya mafolka hikusa loko wo phuza gwala na u nghena wusiku loko se li chona ku vuya mikarhale hinkwayo liya na mbu u etlelile u ta ya etlela ntirhweni ta masegredi ku tihlayisa
1: inaka Firmino Mayinga Simuna byalelile mamanyana la kaya akuva atwisisa leswaku wena uya kontirweni eka kunene a uyi ku tlangena uyi ka ku patsana vanghana muya phuza byala uya kona ka xiyenge hinkwaxu lexi hi vulavuleke ya xona
0: a swi toloverile ku sa malembe manyingi na ni mintirho ya ku ni le hauzenti la mutini ku sukela ka loko ni fambele maswazini madurban majohannesburg se hi ugamu ni ta nghena la ka maduru a toloverile ha leswi seve a nga ha li problema braa swi tota ku ha kumbe xi nga va kona ka mbilu ya yena lexi a xi pimisaka a ni tivi kambe a nga se swi kombisa
1: hi kusuhani ni ku va hi fika makumu ka vukoli lebyi kongomaka Maputo Gaza na Inyembani henhleni ka swihundla swa mintirho ya vusiku a tinsuna ta dya munhu a moya na wona wu dya munhu loyi a tirhaka na vusiku u ti vhikela ka njhani wena a ku va u li nghovi njhe hi leswi ni swi vonaka
0: loko yi le u xika gcoka majezi ku va u nga kumi mukhuhlwana hi malanga gcoka swa ku pepa
1: khani mama
2: ndzaka ku va hi kumile nongonoko wa xihundla xa mintirho ya vusiku na José Ariel Makwakwa Mabermuda leni tshikeni ni titwisa yena hi murhambaka ka nkarhi lowu.